0: Za mu yaye labaran shirin daga tarayyar Najeriya inda hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasar NEMA ta kaddamar da gangamin shirye-shiryen tunkarar ambaliyar ruwa da ma sauran haɗarin damunar bana a birnin Gusau na jihar Zamfara. Hasashen NEMA ya bayyana jihohi 23 na ƙasar ciki har da birnin tarayya Abuja a cikin yankunan da ke fuskantar babban haɗarin ambaliyar. Wakilin mu Yusuf Ibrahim Jargaba ya haɗa mana rahoto akai.
1: Hukumar ta NEMA ta ce an shirya gangamin ne domin ƙarfafa ɗaukar matakan kariya tun da wuri tare da tabbatar da haɗin kai tsakanin hukumomi da al'umma domin rage asarar rayuka da dukiyoyi sakamakon ambaliyar ruwa da ake fuskanta a Najeriya duk shekara. Aliyu Kafin Dangi jami'i ne a hukumar kuma shi ya jagoranci gangamin taron.
2: Akwai stage wajen 24 da aka ce lalle ne za a yi.
1: Akwai jihohi kusan 24 da aka yi hasashen ambaliyar ruwan za ta yi ƙarfi, daga cikinsu akwai ƙananan hukumomi 32 da aka keɓe wanda za su fuskanci matsalanciyar ambaliyar ruwan. Sannan kuma akwai wasu jihohi 14 da aka yi hasashen ɓannan ba za ta yi ƙarfi ba. To kamar yadda aka yi hasashen a cikin jihar Zamfara, akwai ƙananan hukumomi 7 da aka ware wanda ruwan zai iya yi musu ɓannar. Jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ya ce suna ɗaukar dukkanin matakan da suka dace, inda ya ce ya kamata sauran hukumomin jihohi da ma al'umma su ma su yi nasu ɓangaren.
2: In ka kula da ɓangaren ka, ni na kula da ɓangaren na, sai kun ga ba za a samu matsala ba ko? Kofar gidana na yi shara da gida, na zo na zuba cikin gwada, na toshe. In damina ta zo, ruwa ya zo da ƙarfi, dole ruwa sai ya gano hanyar shi ko? In ka je ka yi gini kan hanyar ruwa, kan magudanar ruwa, shin ruwan nan ya zo an yi shi da ƙarfi zai baka?
1: A nata ɓangaren hukumar kula da tsaftace muhalli ta jihar Zamfara ta ce bayan wayar da kan al'umma da take kan mahimmancin bin ƙa'idojin kariya musamman ga mazauna yankunan karkara da ke fama da ambaliyar ruwa duk lokacin damina, za su kuma tilastawa al'umma bin wasu matakai. A cewar jami'in hukumar Sani Muhammad Mayanci,
3: ya zama tilas mutane su cire shara daga gaban shagunansu da gidajensu da muhallinsu da wurin kasuwancinsu, don mun tabbatar da cewa ba haƙƙi bane kawai na gwamnati, haƙƙi ne na kowa da kowa ya yi abin da ya kamata kan mu samu wannan mummunan ambaliya da ake hasashe a jihar Zamfara don kare rayukanmu da dukiyarmu.
1: Ambaliyar ruwa na haddasa asarar rayuka da dukiyoyin al'umma duk shekara a Najeriya, abinda Ummul Khairi babbar sakatariya a hukumar bada agajin jinƙai a jihar Zamfara ke cewa ya kamata al'umma su ɗau wannan gangami da mahimmanci.
4: Wannan taro yana da matuƙar mahimmanci domin zai taimaka wajen baiwa al'umma da masu ruwa sanin bayanai da dabarun shiri domin rage illolin ambaliyar ruwa. Ambaliyar ruwa na ci gaba da zama barazana mai tsanani ga rayuka, dukiya, noma da harkokin tattalin arziki.
1: Hukumar ta NEMA dai ta jaddada haɗin kai da shirin kota kwana tsakanin hukumomi da jama'a, wanda zai taimaka matuƙa gaya wajen rage illolin ambaliyar ruwa da sauran bala'o'in da ka iya faruwa lokacin damunar bana. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Zamfara a Najeriya.
0: To a dai Najeriya, gwamnatin jihar Lagos ce ta kaddamar da bikin bayar da tallafi ga ƙananan 'yan kasuwa domin haɓaka jari da harkokin kasuwancinsu. Rukunin farko kenan da ya ci gajiyar wannan tallafi daga cikin kuɗi kimanin naira miliyan 500 da gwamnati ta ware domin cimma wannan manufa. Ga Mansur Bala Bello da ci gaban labarin.
5: Aƙalla dai an samu ƙungiyoyi na 'yan kasuwa sama da 65 waɗanda za su ci gajiyar wannan tsari. A wannan zangon tare da aƙalla bawa mata da maza jari su kimanin 6,000. Bayar da wannan tallafi zai kai zuwa ga naira miliyan 10 a nan gaba a cikin shirin na gwamnatin Lagos. Mr. Akinyemi Ijobi shine kwamishina na samar da ayyuka da sana'o'i a jihar Lagos. Ya ji da ƙudurin gwamnati na ganin kowa ya tsaya da ƙafarsa a kasuwanci. Aƙalla dai kusan matasa 10,000 ne suka ci gajiyar wannan tsari, inda za a tafi sannu a hankali. A bisa wannan hali ne na tuntuɓi waɗanda suka samu wannan tallafi, inda suke cike da murna tare da jinjina wa hukuma ta wannan ƙoƙari. ita dai madam Iyabo cewa take zan yi amfani da kudin na ƙara jari a kasuwanci na da nake yi. Shi kuwa Mr. Jacob ɗan kasuwa ga abin da yake cewa bisa wannan tagomashi. Daga wannan farfajiya ba inda zan tsaya sai a kasuwar Balogun domin sayan kayan aiki na. Haka dai mai ƙarfi kan ce, Madam Ruth Adebo, sana'ar tuyon ƙosai take. Zan yi amfani da kuɗin domin ƙarawa sana'ata ƙima da daraja. Madam Yotunde Isaac jinjina a gwamnatin Lagos ta yi da cewa wasu ma sun nema su rasa. Ina godiya ga gwamnati bisa wannan tallafi domin wasu ma sun nema su rasa. Saboda haka zan ci gaba da sana'ata yadda ya dace. Bincike ya nuna cewa daga ƙaramin ɗan kasuwa ake komawa babba, in ji masu iya magana. A watan Yuli ne za a gudanar da kashi na biyu na wannan tallafi ga 'yan Lagos domin cimma manufar da aka sanya a gaba. Mansur Bala Bello, DW Hausa, daga Lagos a Najeriya.
0: A duk ranar 23 ga watan Mayun kowace shekara ake gudanar da bikin ranar tunawa da masu fama da lalurar yoyon fitsari, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yaƙi da wannan cuta a faɗin duniya, da ke addabar miliyoyin mata musamman ma a ƙasashe masu tasowa cikin su har da Najeriya. Wakilinmu na Maiduguri, Al-Aminu Suleiman Muhammad, ya aiko mana da wannan rahoto.
6: Matsalar cutar yoyon fitsari ta jima tana ciwa hukumomin Najeriya da al'umma tuwo a ƙwarya, saboda yadda ta haifar da matsaloli ga mata da iyalai, inda ya kai ga samun rabuwar aure. To sai dai wasu alƙalmar Majalisar Ɗinkin Duniya sun nuna cewa ana samun raguwar wannan matsala tsakanin mata saboda matakai da ake ɗauka na ilmantarwa da faɗakarwa, da ma yin aiki da bada magunguna kyauta, har ma da koyar da sana'o'i ga waɗanda suka warke daga cutar. Dr. Halima Muqaddas, ƙwararriyar likita ce da ke aikin tiyata da yin gyara ga masu irin wannan matsala ta yoyon fitsari, ta yi bayanin ayyukan da suke yi wanda su ne suka haifar da wannan nasarori da aka samu.
7: Mukan yi tiyata na musamman a kowane bayan wata uku. A cikin wannan tiyata na musamman din mukan yi wa mata 50 a cikin sati guda. A nan asibitin ma ga adadin matan da muke gani, balle a hada banda nan asibitin, a hada da sauran asibitoci.
6: Wasu mata da suka warke daga wannan matsala kamar Malama Fatima Iya Mustafa da Malama Fatima Muhammad Isa sun bayyana cewa rayuwarsu ta koma sabuwa.
8: Gaskiya alhamdulillah, da aka mana aiki yanzu wata na goma da yin aiki, kuma alhamdulillah mun gode Allah, mun gode wannan kungiyar kuma gaskiya sosai ma.
9: Suna na Fata Muhammad Isa, shekara na 40, na warke kwata-kwata yanzu ka alhamdulillah, kamar ma ban taɓa yi ba. Da warkewa na yanzu na neman shekara 3, ya taimake mu sosai ma.
6: Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta ce duk da raguwar masu fama da cutar a duniya a cikin shekaru 20 da suka gabata daga miliyan 2 zuwa 500,000, har yanzu wannan matsala na ƙara zama barazana tsakanin mata. Dr. Halima Muqaddas ta yi gargaɗin cewa rashin zuwa wajen ƙwararrun likitoci musamman lokacin da aka samu matsala yayin naƙuda haihuwa ka iya jefa mata cikin matsalar tayoyin fitsari.
7: A cikin mata guda 100 masu ciki, to 10 fa ana tsammanin cewa aihuwarsu zai zo daga mata. Wayannan mata in ba su kasance tare da ƙwararru a lokacin da suke naƙuda ba, su dade suna naƙudan nan, to dadewa ana naƙuda shi yake kawo wannan illan dama. Yawanci kuma yana faruwa ne ga matan da ba su gama girma ba, yawanci a cikin fari.
6: Kungiyoyin masu kula da wannan larura ta yoyon fitsari dai sun bayyana cewa dubban mata a Najeriya na ci gaba da fama da wannan matsala saboda talauci da rashin zuwa asibiti, da kuma karancin cibiyoyin kula da lafiyar mata masu juna biyu, lamarin da suka ce ya kamata a ƙara ƙaimi wajen yaƙi da cutar. Al-Aminu Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
0: Kwanaki kalilan bayan ficewar Ghana daga yarjejeniyar asusun ba da lamuni na duniya IMF, masana tattalin arziki da sauran 'yan ƙasar sun shiga muhawara kan ko wannan karo za ta sake zane kasancewar gwamnatocin ƙasar da suka gabata sun aiwatar da irin wannan mataki, amma daga bisani suka lashe amansu suka koma. Ga wakilarmu Jamila Ibrahim mai zango da ƙarin bayani akan wannan batu.
10: Wannan dai shine karo na 17 a tarihance, kuma karo na 3 a cikin shekaru 12 da shugaba mai ci ya sha wannan alwashin na cewa Ghana ba za ta sake komawa ga hukumar ba. Duk da haka kuma alƙawarin irin wannan da aka saba so biyu a wa'adin mulki ɗaya ta bayan ficewar da Ghana da IMF za su koma ga wani tsari da ake cewa Policy Coordination Instrument ko kuwa PCI a takaice. Wannan PCI dai wata kafa ce dake budewa duk kasashe mambobin IMF dake bada damar tattaunawa na kudda-kudda kasashe da kuma amincewa da manufofin IMF din, wanda ke ba su damar nuna himmar yin gyare-gyare da kuma samar da kudade daga wasu kafofin. Shirin wanda mai bibiyar harkokin gwamnati ne da kullum a Ghana Salawuddin Wakpanjo yake tsokaci akai.
11: Wannan zance ne na ganin subsidiary ne na bailout system wanda yake already yake nan. Ba kana mai dace mu na kaman kasar Ghana da irin manyan masana cikin harkan tattalin arzikin da muke da shi, ba mu yi amfani da su wurin samar da abin da muke bukata. She dai lalle an doko wani bature daga wani wuri, wai shi ne yana sa ido cikin lamarin tafiyar tattalin arzikin mu na kasar Ghana. Shi yasa cewa da fita daga bailout system wanda yake dama yana nan

0: dan neman wata agaji ba
1: la'akari da sabo da jin irin wannan gafara sa amma ba a ganin kaho musamman duba da gazawan shi kansa shugaba mai ci a shekarar 2014 zuwa ga na tsohon shugaba Akufo Addo a shekarar 2018 a shirin sa na Ghana Beyond Aid ga abinda masanin tattalin arziki Dr. Zubairu Ibrahim a jami'ar kimiyyar fasahohin hannu wato Accra Technical University yake cewa
2: gwamnati da masu taimaka mai shanin tattara kudi Bank of Ghana da Ministry of agamata su yi sayin daka ai gaskiya cikin cinikin Ghana inda ababai suke bi cikin shani ce kudi a duba ai steadfast abin da ake yi nan wanda dai taimaka gari da mutanen garin nan ne ba shi dai nafsi nafsi ba domin wata gwamnati mun ga nafsi nafsi da yawa abin da bai da amfani kai kuma wanda suka yi sata suka cuce garin nan inda suka aje kudi na kira su su kawo in ma ba su kashi kadan ne ba su kashi kadan a bar su kawai
1: daga ƙarshe dai ko me mafita har wa yau dai Dr. Zubairu ne da jawabi
2: muna da masu ilimi a garin nan da kuka san yanda da jera kayan ababai ya taimaka garin nan ba shi ne dole an ji an kawo technocrat IMF su taimaka ma gari ba akwai su dewa amma aka duba su banza aka ji aka kawo su an yi shiru a sa hannu biyu ana duba kuma ba yayi domin economy Ghana daban ne in ba ka gane ba ka je kai wasu ababai za ta create problem ta baka
1: ƙarshen rahoton kenan Jamila Ibrahim Mai Zango, DW Hausa, Accra, Ghana.
3: A dai Ghanar kirkirar basira ta AI ta zama babbar abin amfani ga matasa musamman wajen karatu. Inda sabon bincike ya gano yadda dalibai da dama a faɗin duniya ke komawa amfani da kirkirar basira ta chatbot da nufin faɗaɗa fahimtarsu kan abubuwan da suka shafi karatu. Rajana Munir Yahaya ta haɗa mana rahoto akai.
4: Sama da matasa 2,800 da ke tsakanin shekaru 13 zuwa 17 ne a Amurka da kuma Faransa da Brazil ne suka amsa wasu tambayoyi kan yadda suke amfani da kirkirarriyar basira ta AI, inda sakamakonsu ya nuna kashi 56% na matasan ƙasar Brazil na amfani da chatbot a kullum domin gudanar da bincike kan ilimi. Kazalika matasa da dama a Ghana da ke a nahiyar Afirka sun ce AI na inganta fahimtarsu a maudu'i da ke musu wuyar fahimta, yayin da wasunsu ma ke amfani da fasahar wajen yin ilahirin ayyukan da ake basu a makaranta. Hindatu Muhammad ɗaliba ce a jami'ar ilimin koyon aikin jarida ta bayyana mana yadda take amfani da AI a makaranta.
5: Ana yi a babu project work, they will develop wani new story for project work mu. Amma ban san yadda zan yi shi ba, isa shi in use AI hakan ga. Don yanzu AI ma ko mass ma kana yin ka use din shi. Sannan irin muna yin information gathering hakan ga yana help muna sosai. In za mu zana wato exams hakan gama, ina yin practice ma da AI.
4: Sai dai kirkirarriyar basirar ba taimakon ilimi kawai take bayarwa ba, inda wasu matasa suke amfani da ita wajen neman shawarwari, kamar yadda wani matashi a jami'ar fasaha ta Tamale da ke arewacin Ghana Hamda Nuruddin ya bayyana mana.
6: Ina amfani da AI, ina bincike don bani shawara yanda zan yi tabbatar da harkoki na rayuwa. Gaskiya ne ina sa hujja na da judgment na in gan in shawaran da shi ma yake bani nan yayi shin yi aiki da shi.
4: To amma wannan abin ci gaba baya zuwa ba tare da wani hatsari ba, domin kuwa AI na iya bayar da gurguwar shawarwari wadda ka iya kai mutum ya baro, kamar yadda na jiyo lokacin da na tuntuɓi Alhaji Yahaya Alhassan Abul Khairi, ƙwararre kan fasahar sadarwar wannan zamanin.
7: AI ina da amfani sosai wurin neman ilimi, haka kuma yake da illoli da yawa. A cikin illolin da AI ke bamu ne, yau ya bari ɗalibanmu sun zama makiwata. Aka ba dalibi assignment ya je gida ya yi, instead of ya je zauna ya yi tunani ya kure notin shi ya duba bai wannan abu. Dukkanin shaidoki AI kamar ChatGPT ya yi assignment ne. So ɗin wanga abu in ya continue ya zo ya kai ba zai su yi tunani ko su fahimci abin da ke tafiya shi in ba da tarniyar AI ba. Sa'annan kuma yau wasu ma nan ina da wani matsala ke je ba AI. Abin da mutane kuma ba sani ba ne, AI information da yake bamu ba duka ne correct information ba, yana yin mistake don mutane ke training shi.
4: A ƙarshe dai amfani da fasahar AI yana da fa'ida da kuma ƙalubale, don haka kamata yayi a yi amfani da AI a matsayin taimako kawai.
3: To a gaida Rajana Munir Yahaya. A nan kuma hukumar lafiya ta duniya ta nuna damuwa kan yadda adadin masu kamuwa da cutar Ebola a kasashen Uganda da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ke karuwa cikin hanzari.

Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: To mai sauraro da yake an zo wannan gaba ta yanke kauna da yin layyar da wasu suka yi saboda yanayin da kasuwar dabbobin take ciki. Tambayar da mutane ke yi shine dalilin da ya sanya tsadar dabbobin ta ta'azzara a wannan shekarar da kuma shekarar da ta gabata. To kan haka ne DW ta tuntubi Bashir Nuhu Bello, wani matashi da ya shafe tsawon lokaci yana cinikin dabbobi a Najeriya domin jin yadda aka haihu a ragaya.
1: Bana babu yawaitar dabbobin nan a kasuwa. Sakamakon Niger sun rufe boda, dama yawanci daga nan ake kawo su, mafi yawancin su daga nan ake kawo su Najeriya duk sati. To bana sun rufe da wuri. So don haka ya sa kawowan ɗan turka ba su samu sun siya da wuri ba, dabbobin sun ɗan ƙara daraja. Sannan kuma babu yawanci gaskiya a cikin kasuwanni. Dama dai ƙarfin kiwo a Najeriya, musamman arewacin Najeriya, Niger ne. So kuma gaskiya bana babu wannan. Za ka ga a cikin garin ma akwai turaku, ko ina an kakkafa turaku a bakin hanya, bakin titi, cikin unguwanni. Akwai turaku da yawa amma ba dabbobin mafi yawanci gaskiya. Akwai losin da muka je mai gatari, muna neman shanu guda 10. Da ƙyar muka siyo guda 2 saboda babu su.
0: To da yake Bashir ya taɓo batun hana shigo da dabbobi daga ƙasashen ƙetare irin su Jamhuriyar Nijar a matsayin guda daga cikin dalilai na tsadar dabbobin. Daga nan Bon na tuntuɓi Dr. Isa Abdullahi, masanin tattalin arziki a tarayyar ta Najeriya, domin jin irin tasirin da matakin Nijar ɗin zai yi ga tattalin arzikin ƙasar, duba da yadda mutane da dama ke amfana a lokacin layya.
2: Lallai ana samun sayar da dabbobin, akwai waɗanda kuma suke kasuwancin dabbobin su saya su siyar, waɗansu kuma waɗanda za su yi ɗan sauke dabbobin da ɗan dakon dabbobin. Duk waɗannan suna samun alfanu da riba a harkar dabbobi, musamman lokacin layya da ake saya da yawa. Kuma idan aka zo yin layyar, akwai masu fiɗa mahauta, akwai kuma masu gasa fata da gasawa da gyarawa, akwai duk irin waɗannan suna nan. A wani waje ma akwai masu yin soyan dabbobin a biya su, akwai kuma masu sayan fatu su yi jima, akwai masu sayan fatu su fidda su ƙasashen waje. Duk waɗannan suna cin riba, suna samun alfanu ga lokacin layya ya fi yawa. Wani in ya ci riba ma a wannan lokacin daga shekara, abinda zai yana iya bashi abinda zai ci da iyalinsa ya riƙe kansa na shekara guda saboda waɗannan hidimomi da aka yi a wannan lokaci. To gaskiya wannan yanayi ya zamanto dabbobi ba a iya sayansu saboda tsadarsu. Kuma sun zamanto ƙasashe suna da ana da matsalar dabbobin a cikin Najeriya saboda ba a samu damar an ko kiwata su ba, ko an yalwata su, ko kuma dai wasu dalilai wanda suka yi yawa haka.

0: To mai sauraro, saboda karancin lokaci dole ne mu dasa aya a nan. A madadin abokan aiki da suka tallafa shirin ya kammala har ya sami isa gare ku. Ahmed Salisu dan shirye-shirin na kuma gabatar nake mana fatan kasancewa lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
1: DW Hada-hadar kasuwannin duniya.
2: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci a cikin shirin hada-hada na wannan makon za mu duba yadda kasuwar raguna ke tafiya a jihar Adamawa saboda shirye-shirye da ake na babban sallah. Sunana Fatima Ahmed zan gabatar da hada-hadar wacce kuma zai mai da hankali kan kasuwancin raguna.
3: Sai da wannan nawa?
4: Wannan ne 260.
3: 260. Ba ya da rage mi wani abu a 260.
4: Ya kamata ka mai da tai dai.
2: Nan yadda ake hada-hadar kasuwancin kenan a kasuwar raguna a garin Gurore da ke karamar hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawa. Wannan kasuwa dai na daga cikin manyan kasuwanni in ana maganar dabbobi a Adamawa. Kasuwar na ci ne a duk ranakun Laraba inda jama'a ta dama ke zuwa domin cin kasuwar daga sassan Najeriya. Sai dai a wannan karo hada-hadar kasuwanci baya tafiya yadda ya kamata a cewar Babangida Abdullahi Dasin ɗaya daga cikin masu saye da sayarwa wannan kasuwar.
5: Harkar kasuwanci bana kam sai dai mu ci alhamdulillah, amma tsakanin da Allah harkar ciniki ba kaman bara ba. Don bana abubuwan nan har yanzu ba dan kasuwan da zai ce miki kasuwan nan ta sai sai dai kawai Aisha ne.
6: To me ya kawo rashin sai tosa?
5: Kuɗi. Duk wanda ka taba babu kuɗi, ragon da zaka je ka siyo ko a ƙauye ka siyo rago 200 ka kawo shi kasuwa yake gwada ma 150 180. Hannun mutane babu kuɗi. Abubuwan sun ja ba. Mutumin da zai sayi ragon 250 kin ganshi a jiki, ko shine zai zo yana neman ragon 120. Kin ga sai a hankali. Abubuwan kasuwar ta bana kan hede kawai ai.
2: Jama'a da dama ke cincirin do zuwa kasuwar musamman ma a wannan lokaci da ake gab da bikin sallah. Malam Ibrahim wani ne da yazo sayan rago a kasuwar daga Jimeta yana cewa
7: alal hakika na zo kasuwa ne kuma ina so in samu in sayi wadarin samun je laiha ne da shi. To yanayin yadda kasuwar ya kasance na zo kuma da yawa ne nake so sayi shi. Amma da na zo na samu farashi ya tashi sosai na yi kokari dai kwaya ɗaya na samu na sayi wadda at least wadarin samun je laiha da shi.
6: To nawa ka saya?
7: Guda ɗaya na saya 300 na sayi shi. Sun da na sha wahala kan kamun na sayi su don tashiwan farashin abubuwa.
2: Haka shi ma Muhammad Jamal ya zo cin kasuwan daga jihar Kano ya ce kasuwancin baya tafiya yadda aka saba in aka kwatanta da shekarun baya.
8: Mun zo sayawan dabbobi ne, za mu koma da shi na sallah na kustomomi mu.
6: To ya harkan kasuwancin?
8: To gaskiya kasuwan yau din kan sai a hankali saboda yanzu almost karfe 1 ma wallahi babu kayan na kirki a kasuwan, so kai farashin kayayyakin gaskiya ba kaman satutuka biyu da ya wuce ba. So ba mu san ko don yadda sallan ya gabato ne muke gani, amma farashin da yau kan sai hankali.
6: To ka bar jihar Kano ka zo jihar Adamawa, shin ba dabbobi a can ne?
8: Yanayin kasuwanci kin san wani lokaci gara ka dan zagaye ka ga ya farashin abubuwan suke tafiya, in wani lokacin ga kayan yanayin sadan su ne. Amma in ka taho ka dan nisa sai ka dan samu kayan da dan sauke da kai man ka koma zaka je ka samu rungumi saboda kai man ka sai ka koma ka je ka dan samu wani abu.
6: Dabbobi nawa kake saya kuma in ka je kamar nawa kake samu?
8: Muna iya sayan dabbobi a kasuwa, muna iya sayan dabbobi 50 zuwa 100 depending on yadda muka dan samu saukin kayan. In kayan yayi sauki mukan iya sayan dabbobin har 100. In kayan kuma bai mana sauki yadda muke tsammani ba mukan iya saya 40-50 sai mu koma da shi.
6: To idan ka saye kamar 50 din kamar riban nawa kake iya samu?
8: Eh to in muka experience ya ko wanda dabba muka yi dace mukan iya samu kamar 15,000-18,000-20,000 ma in aka cire duk kudin mota don muna iya doka daga nan din zuwa can 5,000-7,000 kudin mota. To in gan ka samu 18,000 ne man ka cire 1,000 mota ciki zaka iya sayar da ko 10,012 ko kuma 10,000 depending on yadda ka samu kudin motan ne.
2: Abdullahi Mutukala ɗaya ne daga cikin manyan 'yan kasuwan tike na kasuwar Gurore, kiraye ga gwamnati da ta taimaka wajen gyara musu kasuwar.
9: Gaskiya matsaloli da muke fuskanta sai dai mu dai muna kira da gwamnati dai ko da a ce akwai wani abun da za ta iya mana a kasuwan nan wanda ita ma ya kamata ta duba mana in gyara ne makamancin gyara ta yi mana a ciki. Muna buƙata ɗin da kuma irin karanmu nan wajen gefen wurin shanayenmu nan muna buƙatan a mana gyara. Kin ga yadda kasuwan yake, an yi ruwa duk fadama ne yanzu haka, in kin duba kafa na duk caɓe ruwa ne a kafa.
2: A irin wannan yanayi da ake ciki, harkokin kasuwanci na buƙatan taimakon gwamnati saboda bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da ma rake marasa ayyukan yi a Najeriya kamar yadda masana suka bayyana. To da haka muka kawo ƙarshen hada-hada na wannan makon. Sai ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na DW. Sunana Fatima Mai nake sallama da ku a wannan lokaci.
1: DW ku shiga club.
10: Masu sauraro barkamu da haka. Sannunmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Ibrahim Yakubu ne daga nan Kaduna ke muku lalle marhaban a cikin wani sabon shirin na mu shiga club da ke zuwa muku daga tashar DW Jamus. Shirin da ke duba al'amuran da suka shafi harkokin kungiyoyi masu samar da jin kai da ƴan club da ke taka muhimmin rawa wajen taimakawa rayuwar al'umma don inganta ta. To a wannan karan na samu zantawa ne da shugabannin haɗaɗɗiyar ƙungiyar matan zumunta na cocin Christ Evangelical and Life Intervention da ke Agwagi Villa na wata ƙaramar hukumar kudancin Kaduna don sanin manufofin ƙungiyar da kuma tasirinta ga al'umma musamman ma dai a wannan lokacin da take shafe shekaru sama da 30 da kafuwa domin duba jajircewarta wajen aikace-aikacen jin ƙai da tallafawa gajiyayyu da marayu har ma da 'yan gudun hijira. To madalla a shekara ta 1995 ne aka kafa kungiyar matan zumunta na cocin bayan kaddamar da cocin a wannan shekarar inda kungiyar matar ke gudanar da aikace-aikace daban-daban da suka jibanci na karfafa mata ga hanyoyin zaman lafiya da shiga ayyukan gayya tare da shirye tararrakin wayar da kan al'umma a gami da fa'idar kyautata kyakkyawar alaka da zamantakewa tsakanin mabambanta addinai da kabilu da kuma kirkiro wani shiri na wayar da kan samari da ƴan mata kan zamantakewar aure a cewar shugaban matan zumunta Mrs. Rahab Gideon Katum.
11: Wato mun kafa wannan for a very long time, so mun wuce shekara 30 da aka kafa wannan kungiyar mu na mata makama marayu gwamraye da kuma muna zuwa asibitoci muna duba masu rashin lafiya kuma muna tamaka musu mu kaunace junanmu mu kuma nuna wannan kauna na Yesu Almasihu ga duka duniya da mai abin da ya umurce mu kenan da cewa mu yi ya ce mana we should love our neighbors as ourselves.
10: Babu shakka a cikin waɗannan shekarun da yi kungiyar ta tallafawa ɗaruruwar zaurawa tare da ƙananan yara marayu da kuma faɗaɗa ayyukanta zuwa yankunan karkara musamman ma dai wajen janyo hankalin iyaye mata akan muhimmancin ilimin yara mata da kuma ƙarfafa shigar mata wajen tattauna al'amuran da suka jibanci na zamantakewa da yaƙi da zaman kashe wando da shiga ayyukan ci gaban al'umma a cewar Mrs. Rahab Gideon Kaltum.
11: Yana ka zuwa gani yanzu mata suna koyo wakoki, akwai wakoki dai akwai lokacin da ana ba su time domin a yi zumunta muna conferences kuma domin a gani cin gaba mata musamman ruhaniyanmu a ga yadda mun girma a cikin maganar Ubangiji. So kuma ana encourage mata kuma yanda za su yi rayuwansu a gidajensu da mazajensu da kuma yanda za su yi tafiya da mutane kuma. Kamar mata akwai programs na hospital ana zuwa asibiti a yi program a wurin ana taimako kuma ana taimakon gwamraye ana taimakon nakasassu kuma duka these are some of the things kuma muna taimake masu bishara yawa a wurin.
10: Daukacin matan zumunta da ke a cikin wannan cocin na taka muhimmin rawa domin kawo ci gaba musamman ma dai a unguwannin da suke zaune. Madam Laita Audu ɗaya ce daga cikin kwamitin amintattu na matan zumunta da ke a cikin wannan cocin da ke bakin yadda suke gayyato mata daga wurare domin yi wa Najeriya addu'ar samun zaman lafiya wanda kuma a cewar ta cin shekarun da suka gabata wannan shine babban abin da suka sanya a gabansu da zumar dai ƙarfafa haɗin kan 'yan ƙasa wuri ɗaya da kuma yau dakarun sojan Najeriya har ma da sauran jami'an tsaro addu'o'in samun nasara a duk inda suke gudanar da ayyukansu.
12: Ayyukan mata da suna yi don ci gabawa na church na da ya shine adoyi da azumi su ziyara mu ganda cewa ba mu bar diyanmu a baya ba, sannan kuma idan church tana da bukata ko damuwa mu mata mukan sa hannunmu hada mu ganda cewa ecclesia ta fito daga cikin wannan damuwa din, kada mu gan mu bar ecclesia ta sha wahala a cikin wani matsala wani bangare kenan na mata da muke wannan aiki. Sannan kuma ayyuka na mata game kuma da yara a ecclesia muna hada hannu ne mu gane da cewa kada ƴaƴanmu su zama ba tarbiya, muna hada kai da karfe mu gan ya mu cece ƴaƴanmu daga wasu ayyuka musamman na shaye-shaye da yawancin yara yanzu sun rigiya sun bijire suna gan kamar hanya mai kyau ne kuma suna koya fita wurin din abokane an kuma wannan ayyuka din wasu iyayen musamman ba su san yaya da wannan halin ba wasu suna saduwa da abokanan su a makaranta ne ka ga yaro zai je koya wani hali a makaranta iyayen da sun haife shi ba za su taba ko an fada musu ba za su taba ba da gaskiya ba to wannan duka ayyuka muna hada hannu ne a cikin ecclesia mu gane da cewa mun fito da yayan mu kada su bijire a wannan halaye musamman kuma na zancen yahuda yawanci kuma sun sa kai yo wasu yayan mu suna bin abokane domin su gani musamman sun gan kayakin da abokanan suke sawa su mama sai ya zama musu kaman temptation ne a wurin su su mama suna so su fita kaman sauran abokanan su dukkan wannan aikin mata ne
10: to duk da irin nasarorin da suka samu na tsawon waɗannan shekarun dai har wayau dai akwai manyan kalubalen da ke ci masu tuwa ƙwarya a fafutukar da suke nojan faɗaɗa hanyoyin tallafawa mabukata da sauran al'umma da ke a cikin wanenin ibtila'i a cewar Madam Laitu Audu
12: gaskiya muna da bukatu sosai muna da bukatu domin a wani lokaci wannan musamman a bangaren yaya da na faɗa suna fadiwa a hanyoyi wasu rashi ne da ce suna da shi ba za su biya abokane ba kai gan da ce in mu mata muna da abin da za mu iya mu yi ma wannan yaron mu taimake shi ko a makarantar shi don wasu yaya iyayen ba su da karfi na taimakon shi a makaranta a wannan hanyar ka ga mu mata a cikin ecclesia ba dukan mu ne muna da abin yi ba wasu suna so su nema kasuwanci babu inda za a fara aikin gwamnatin din ma wayanda suna aikin gwamnatin ma ba su karasa da kansu ba so muna da bukatu sosai in gwamnati za su iya su taimake mu da abin da yawancin mu da ba mu da abin yi muna so mu dan tada wasu ayyuka da mu yi mu taimake kanmu mu taimake ƴaƴan mu
10: da kai ita kuwa Mrs. Rab Akila Hayab da ke kasancewa mai tsawatarwa da kuma ba da shawarwari kan aikace-aikacen matan zumunta na cocin cewa ne dai tayi
13: abinda nikan karfafa ma ƴaƴan mata shine kowace yarinya ta adana kanta ta zauna da tsarki a duka kowane ayyukan da take yi kada ta ga ta saba ma addini ta saba ma aikin Ubangiji kaman a wani hali yanda ƴan mata suke sa kaya da basu da kyau mukan kokarin mu ga mu ilmantar da su yanda za su sa kayan da zai rufe tsirancin su domin bai da kyau kana yar mace kana yar karama ki fita kina isa kaya wanda bai da kyau a haka ne ake samu ƴaƴan kananan mazan ma da manya da sofofi za su iya same su su rinjaye su su kuma sa su a hanyar da bai da kyau so muka yi kokarin mu ce su yi tafiya su sa kaya masu kyau su kuma yi kokari su samu ilimi su koye sana'o'in da zai taimake rayuwar su ko sun je gidan aure in ba ma miji ba komi abinda zai yi su za su taimake su
14: kuma akwai tsari da kuke da shi na horar da masu shirin aure aiko
13: idan mace za ta yi aure mukan yi kokari mu gaya mata cewa duk abinda mai gidanki zai ya kawo ta karba da hakuri to kuma yi mishi biyaya to kuma ima iyayen mai gidanta biyaya abubuwa muna kokarin mu ga cewa a aure za a yi zamantakewa da juna ba wai ta zama ma mai gida wani wahala ne amma bari ta je ta zama mai taimako kamar yadda littafin mai tsarki ya ce mace mataimakiya ce mai dacewa da za su zauna tare wata duniya ne wata makaranta ne a aure so mukan koya musu yadda za su zama aurensu
10: a halin yanzu dai a cewar Mrs. Rahab Gideon Katun da ke zama shugaban matan zumunta na cocin Christ Evangelical da ke a kudancin Kaduna lalle dai kama akwai bukatar sauran matan zumunta da ke arewacin Najeriya da su yi koyi da kyawun aikace-aikacen jin kai da suke gudanarwa domin rage matsalolin da mata da zaura ke ciki
12: gaskiya ya kamata domin a gefe matan zumunta mata suna cikin mutanen da suna daga ecclesia mata suna kokori kuma sun muna so wadansu a denomination namu su mama su zo su koya daga wurin matan eko
10: a bisa ga kyawun ayyukan da matan zumunta na cocin ke gudanarwa a Najeriya shugabannin addinin Kirista a Najeriya sun ce da fa'idar karfafa ire-iren waɗannan ƙungiyoyin mata domin taimakawa rage fatara da talauci da rage rigingimin ma'aurata har ma da magance zaman kashe wando Masu sauraro duka-duka anan shirin namu na wannan lokacin ya zo ƙarshe. A madadin Ibrahim Yakubu daga nan Kaduna da sauran abokanan aiki na dake a can birnin Bonn na kasar Jamus ke muku fatan alheri. A huta lafiya.
1: DW Amsoshin takardunku.
15: Masararo barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin takardunku wanda yau ni Abdullahi Tanko Bala zan gabatar muku.
16: Gulbin Rima ya taso tun daga wajen jihar Katsina ya biyo cikin Zamfara kuma ya biyo har aka zo garin Rima inda ya samu sunan Rima.
15: To tambayar mu ta farko ta fito ne daga masu sauraron mu a jihar Sokoton Najeriya. Abubakar Treta da Muhammad Ahmed suka ce idan Allah muna so ku ba mu takaitaccen tarihin madatsar ruwan Goranyo dake jihar Sokoto a Najeriya. Yaushe aka fata? Tunamika tambayar ga wakilin masu Sokoto Muawiya Abubakar Sadiq wanda ya dangana da Malam Bala Balarabe, malami a kwalejin koyar da aikin gona ta Umar Ali Shinkafi a jihar Sokoto. Ga kuma amsar da ya baku.
16: Goranyo dam an kirkiro shi a shekarar 1980 aka kuma ƙara sashi a 1984 a watan 5 wanda wani kamfani da ake cewa Impressive Bakalori Nigerian Limited suka yi wannan aikin.
17: Shi wannan dam alal misali ya yanayin girman shi haka da fadin shi.
16: Goranyo dam yana da tsawon kusan kimanin kilomita 12.5 tsawon shi, sannan kuma ƙasar da aka zuba don yin ganuwa ta kai mita 21 tsawonta. Sannan yana iya ɗaukar ruwa kimanin miliyan 980 millimita cubic na ruwa wanda yake rizabuwarsa tana ɗaukar wannan ruwan haka.
17: To mala a ganinka kamar menene makasudin samar da shi wannan dam na Goranyo?
16: To alhamdulillah an samar da wannan dam domin a tanadi ruwa domin aikin gona lokacin rani da kuma lokacin damina. Wanda yake wannan dam a takaice lokacin da aka samar da shi gwamnatin da ta fara yin shi ta yi shi domin a bunƙasa aikin gona a jihohin Sokoto da Kebbi har zuwa yankin Niger, River Niger. In ka duba duka gonakin da suke yankin tun daga Sokoto an fara da Goranyo, wani gari da aka ce mai Keta. Ya shigo Goranyo ya zo ƙaramar hukumar mulki ta Wurno ya faɗo Kware local government ya bi Silame ya faɗa a jihar Kebbi ya shiga garin Argungu ya shiga garin Augi ya je Bunza ya kai har ya kai Bagudu inda duk waɗannan manoma ne sosai kuma wannan dam suna amfana da shi lokacin rani da kuma lokacin damina.
17: Da yawa zaka ji an ce dam ɗin Goranyo an sako ruwa sai manoma suna tafka hasara, kamar shin tumbatsa ce yake yana cika dole ya balle ko ku sakin ruwan ne aka yi har su kai su yawa?
16: Da yake kaga an gina Goranyo dam a jikin gulbin Rima aka datse. Saboda haka gulbin Rima ya taso tun daga wajen jihar Katsina ya biyo cikin Zamfara kuma ya biyo har aka zo garin Rima inda ya samu sunan Rima. Rima River Basin Development Authority aka same shi gulbin Rima. To sai aka datse wannan wurin a garin Rimawa inda aka yi. Kuma makasudin da kake ji ana sako ruwa ne su yi yawa saboda ƙarfin ruwan damana da ke zuwa sai su cika shi ya wuce inda ake son ruwa su tsaya. So dolen duniya in ba a son ya balle sai an buɗe. In an buɗe kuma da yake manoma ne mutanen da suke duk gefen gulbin dare da rani wa damuna suna noma, shi yake sa sai a samu hasaran amfanin gona da yawa. Saboda ba za a bari ruwa su balle da kansu ba, dole a buɗe musu hanya su hita. Waɗanda suka yi manoma wasu za su yi hasara kuma wasu za su sake noma bayan wannan hasarar ta wuce.
17: Malam, in na fahimce ka kenan tumbatsar da yake da ruwa in ba a buɗe shi ba zai iya ɓallewa da kansa ko?
16: Ƙwarai da gaske, ai duk abin da aka ce an tare in ya tumbatsa to ruwa bidan mu kansu hanya za su yi to da bidan mu kansu hanya su yi bannar da gidaje da gonaki da mutane dabbobi ayi hasara to ƙara an bude gonakin da annan amfanin gonar su dan yi hasara wasu su yi hasara wasu su girbe nasu yahi a ce ya tumbatsa ya hoshe da kai ne in ya hoshe ba a tare shi
17: ya girman manoman da ke amfani da shi wannan dam domin yin noman rani
16: yanzu in ka duba pespes ko kashin farko da akai a garin Falaliya da take cikin garin Gwaranyo akwai mura hektar 736 wadanda ake noma rani wada mana noma ake a garin Gwaranyo kawai to ka duba mutun nawa za su shiga cikin hektocin nan su yi noma in ka biyo wurno akwai manoma kowa manomi ne kasar wurno haka yake daga nan inda ya tashi daga Gwaranyo har inda ya kai jihar Kebbi ba gudu zaka samu manoma saboda haka kiyasta iya adadin manoman da suke amfana da wannan dam zai yi wahala ma
17: to mallam amma a yan shekaru da suka gabata bai wuce shekara ina ga 1 2 zuwa 3 ba shi wannan dam an ruwaito cewa ruwan shi sun ja sosai mutane ma suna ta tafiya suna ganowa kamar me ake tunanin ya haifar da janyewar ruwan shi
16: ai yan shekaru 4 da suka wuce an samu canjin yanayi kusan kowane gulbi da akwai ruwan shi sun rage ruwan da yan channels din da suke kama wannan gulbin rima ruwa su ma ruwan su ya ragu sannan kuma ana unhwani da shi saboda haka ba za a bar noman rani ba saboda an yi shi don a yi noman rani sai kuma Allah ya kawo cewa ba a samu damuna mai yawa wadda za ta sake tumbatso da dam din ba shi ya kawo ruwa sun ka rage kware har jama'a na zuwa kallo an ka dace an ka bar ba manoma ruwa ana cewa su wasu su yi yan riyoji saboda bai yiwa a bar dam babu ruwa
17: shi wannan dam ga masu sauraron makila ga wanda bai san Gwaranyo ba ko bai taba zuwa Gwaranyo ba shin wajen garin Gwaranyo yake kafin a shiga koko daga can bayan garin Gwaranyo yake
16: dam din Gwaranyo yana wani kauye da ake ce Marimawa kilomita 25 gabas ga Gwaranyo sannan in daga Sokoto zaka tashi babban birnin jihar Sokoto kilomita 90 ne gabas ga Sokoto in ka je in Allah ya so zaka samu wannan dam din
17: ban san ko akwai abin da zaka kara dangane da shi wannan dam na Gwaranyo
16: wato babban unhwanin dam din Gwaranyo ga jihohin mu ne Sokoto da Kebbi shine arzikin da mutane suke samu akai ne wurin noma babu sadda zaka shiga cikin yankin gehen gulbin Gwaranyo baka ana noman shinkafa ba ko kuma albasa ko garlic abun nan tafarnuwa ko kuma za ka ga ana noman vegetables irin su tumaturi su alayyahu ko yaushe akwai abinci shine babban abin ban sha'ada wannan dam da muke da shi a garin Gwaranyo jama'a sun umfana sun je aikin hajji sun sayi motoci wanda ma bai san boko ba yanzu ya san aikin gona da yake ta albarkacin wannan dam
15: Malam Bala Balarabe malami a kolejin koyar da aikin gona ta Umaru Ali Shinkafi a jihar Sokoto Najeriya daga masauraran mu a Usasa Zaria jihar Kaduna Madam Maryam Sani da Malama Husaina Dallami suka ce DW Hausa dan Allah muna so ku ga mana yadda kudin zuma ke hijira ko tafiya daga wuri zuwa wuri to Madam Maryam Sani da Malama Husaina Dallami na mika tambayar ku ga wakilin Makaduna Ibrahim Yakubu wanda shi kuma tuntubi lawal tsoho na kungiyar masana'ar itatuwa da tsirrai a jihar Kaduna ga kuma bayanin da ya muku
18: shi kudin zuma yanda yake tafiya yana da sarauniya wasu yankuna na kasar Hausa suna kiranta da suna sarauniya wasu yankunan kuma sukan kirata da uwa ma'ana uwar zumar kenan to ita wannan uwar zumar ita ce madubun su kuma ita ce ke haska musu hanya ma'ana suna biyayya ne gare ta ba sa tashi daga guri sai in ta tashi ba sa tsayawa a guri sai in ta tsaya dan haka kuma ita suke bi a duk inda suke tafiya dan haka idan kaga tafiyar kudin zuma akwai abun ban al'ajabi a ciki saboda zaka ga suna tafiya ne da wani irin gudu na musamman sannan zaka ga suna rolling suna kewayawa ma'ana wasu suna yin gaba suna yi, wasu suna yin sama suna yin ƙasa. To wannan sama da ƙasan da suke yi ita wannan uwar zumar ita suke kiyayewa, ba a ganin ta tana tsakiya tana tafiya, su kuma suna shan gabanta suna ƙasa da sama domin kiyaye ta. To kuma duk inda za su je ita ce za ta sauka a guri, shikenan tana sauka za su zo su lullube ta, ba za ka ganta ba. To kuma tafiyar da suke yi suna tafiya ne zigzag, za ka ga suna yin hagu su yi dama, su yi hagu su yi dama, haka suke tafiya a ayarin zuma. To wannan shi ne kalar tafiyar da zuma take yi.
19: Wato ba tsaye kamar yadda ake tunanin take tafiya ba kenan, kamar yadda za a ga sauran tsuntsaye ko sauran dabbobi suna tafiya gudu, kamar a tsaye haka ita ba a tsaye take tafiya ba.
18: A'a, ba a tsaye take tafiya ba, suna tafiya ne zigzag, ma'ana kamar Z kenan. Sannan kuma suna wata lankwasa ta sama da ƙasa, zaka ga suna rolling suna juyawa, wasu suna saukowa kamar ka buga kwallo, idan ka gara kwallo a ƙasa ai zaka ga tana juyawa ne. To wani irin wannan juyin shi suke yi, suna lankwasawa su yi nan su yi nan su yi nan su yi nan har su kai inda za su je.
19: Wannan tafiyar da suke yi su waye waɗannan masu bata kariyar?
18: Yawwa, su ƙudan zuma suna da bayan ita uwar zuman ita nau'i ce ta daban, domin kalar ta duk da baka tambaye ni ba in baka amsar kalar ta kanta ka co kam akan ita kanta yanda take, ba kamar zuman take ba fa. Ita ba nau'in jikinta ba irin na zuman bane, domin zuma zaka ga ita brown ce, ita kuma baka ce haka, zaka ganta kuma tana da gashi mai kama da buzuzu, in ka san wani ƙwaro da ake ce ma buzuzu, to haka ita take.
19: Katuwa ce dai kenan.
18: Eh, tana da girma, ta fi ƙudan zuman girma, amma ba ta kai buzuzu girma ba. To ita ce uwar zuman, zaka tarattara aka haife su, amma ita ce farkon haihuwa kafin su, sannan dole kuma suna tasowa kalar su ta ita ta bambanta da su. To kaji yanda abin yake, wa nau'i na biyu, nau'i biyu da suke da shi a cikin su shine akwai masu ma'aikata, akwai masu neman abinci. Wannan ma'aikatan su ake su ne sojoji waɗanda koda za sun samu kogo ko kuma kogon dutse ko kogon bishiya ko kuma amnya inda suke inda mutane suke hadawa suke kiwanta, ko da sun sauka a irin wannan gurin, to su waɗannan ma'aikatan waɗanda ake ce ma sojoji su ba sa fita neman abinci, suna tare da sarauniya ko da yaushe, su suke gyara abinci idan an kawo, su suke sarrafa abinci, su suke saka gidajen da za a zauna da sauransu da sauransu, to su ba sa fita. Akwai kuma waɗanda su idan aka je aka samu masauki to suna tafiya su je su nemo abincin da za a ci, idan suka kawo abincin kuma ga masu gyaran abincin nan. To dan haka wannan tafiyar da suke suna wannan rolling din, su sojojin su ne suke wannan rolling din, suna gaba da baya suna kewayawa saboda su ba ta kariya, ba ma sa so a ganta ballantana a cutar da ita. Idan kuma iyayen da suka haife su ba sa rayuwa tare a kogon da aka kyankyashe su, idan suka yi kwana 30 zuwa 40 da kyankyasa sun yi wayo, iyayensu sun daga wannan kwanakin suke tashi su bar su shikenan, su ma su ji da kansu. Iyayensu su kama gabansu su bar su a nan, su su ci gaba da rayuwa, kuma ga sarauniyarsu nan da Allah ya nada musu. Wannan ita ce sarauniya nadin Allah. Allah ne ya nada musu ita, haka tsarin yake. Kuma wasu tun daga generation din zuma na farkon duniya har izuwa ƙarshe, haka Allah ya tsara musu, kuma haka suke ci gaba da rayuwa.
19: Masu sauraron suna son ka ƙara bada haske ne akan irin furannin da take ci, waɗanne irin furanni ne take ci take samar da zuma nan?
18: To alhamdulillahi, na farko dai kafin in kai ga ansa kai tsaye, zan faɗi muku masu sauraro, masu waɗanda suka aiko da tambayan nan za su ga zuma tana da ruwa nau'i biyu. Akwai farar saƙa, akwai jar saƙa. Wannan farar saƙar da jar saƙar ya danganta da inda zumar ta samu masauki, abincin da ta tarar a wannan yankin take ci, to irin kalar shi za ta yi. Wato idan nau'ikan furan da ta samu a wannan gurin suna da alaƙa da abin da ya shafi mai haske farfari, to za su tai ruwa ne gwargwadon wannan hasken. Idan kuma ta samu abincin da take furannin da suke a wannan gurin suna da nau'in jajajaja, to su ne za su yi ruwan da ake ce ma jar saƙa. Su ne za ka ganta ana faɗin ja ne da Hausa, amma brown ne ruwan. To kalan kuma abincin da suke ci, Allah ya hore ma zuma dukkanin furan duniya, inda fure ne da abin da ake ce mai fure da Hausa abincinta ne. Saboda abin da ya sa na gaya maka haka, zaka tarar akwai itatuwan da guba ne dan adam ko wani kwaro idan ya ci su ba zai shura ba zuma za ta je ta tsinki wannan ta ci kuma ba zai mata illa ba in kuma ta je ta yi ruwa ka zo ka sha ruwan ba zai maka illa ba dan haka kowane irin nau'i na fure abincin ta ne sai dai akwai abin da muke cewa ga waɗanda suka dauki noman zuma sana'a to yana da kyau su nemi itatuwan da su kuma da'iman furansu baya yankewa kamar akwai abin da ake ce ma gambush wani itace ne shi tun daga rani har damuna ko da yaushe da fulawa a jikin shi sannan fulawar shi tana da zaki kamar zuma dan haka zuma tana bala'in son wannan zakin tana bibiyar shi ana ce masa gambush sannan akwai fulawar da ake ce mata sunflower wata fulawa ce wadda da rana ta fito ita take yin fulawa fulawar ta kalli rana tana tafiya har inda rana za ta fadi tun daga gabas zuwa yamma to wannan fulawar saboda ita ko da yaushe akwai ta to dan haka duk inda take ba ka raba wannan gurin da zuma saboda shi zuman Allah ya bashi ilimin da yake gano duk inda abincin shi yake dan haka zai je ya ci wannan abu to dan haka wanda ya jibanci mai kiwon zuma idan yana shuka irin waɗannan abubuwa to ya rage ma zuma a doguwar tafiya wajen neman abinci matukar akwai ruwa a gurin dan abin da take bukata ita tana da yawan shan ruwa ita 24 hours tana shan ruwa duk lokacin da taje ta dan tsako ruwan nan da sunan abinci to za ta nemi ruwa taje ta sha to kaji yanda ita al'amarin zuma yake a wannan bangaren duk inda ta samu fure za ta sha sai dai fure guda ɗaya ne wanda muka sani a nan kasar shine furen dalbejiya wannan furen na dalbejiya idan zuma ta sha shi ba fa ita zai ma illa ba kuma ba zai ma kowa illa ba idan ta je ta yi ruwa idan ka zo ka sha ruwan zaka rika jin ga zaki kuma ga daci to shine wannan na dalbejiya amma bayan shi ita can gwaska da yake da guba idan ta ci ba abin da zai mata kuma za ta yi ruwa ka sha lafiya lau
15: Malam Lawal Tsoho na kungiyar masu sanar itatuwa da tsirrai dake jihar Kaduna a Najeriya to masauro da aka nima kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma wani makon za a ji mu dauke da wani sabon shirin kafin nan a madadin yan uwa abokan aiki da wakilanmu Muawiya Abubakar Sadiq a jihar Sokoto Najeriya da kuma Ibrahima Yakubu a jihar Kaduna da suka tallafa wajen kawo muku wannan shiri ni da na shirya na gabatar Abdullahi Tanko Bala ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus
20: DW wasiqun masu sauraro
21: Masu sauraro barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiqun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus Aliyu Abdullahi Imam ne zai kasance da ku cikin shirin na wannan lokaci

Da farko zan bude shirin da karanto wasikarka Tasiu M Suleiman mawaki daga Dakoro Maradi mazaunin Niamey a Jamhuriyar Niger wanda yace Assalamu alaikum DW Hausa. Ina kira ga mahukuntan kasa ta Niger da kuma mai girma shugaban kasa Adalin shugaba Abdulrahman Chiani da ya dube mu ƴan Dakoro dake jihar Maradi. Muna da buƙatar hanyar da za ta tashi daga Dakoro zuwa Bermo domin samun wannan hanya zai taimaka wajen jigilar dabbobi da kuma albarkatun noma cikin sauki. Nagode a tashi lafiya. Sai kuma wasika ta gaba daga bawa Abdullahi Maska wanda ke cewa Assalamu alaikum DW Hausa. A yau zan yi tsokaci ne game da ayyukan bangar siyasa da wasu matasan mu suke ci gaba da yi duk da nasihohin da kiraye-kirayen da ake yi musu da su guji yin hakan. Ya kamata matasan da suke cikin wannan mummunan ɗabi'a su guji yin bangar siyasa domin babu abin da bangar siyasa za ta haifar musu sai zubar da mutunci da janyo wa kai kaskanci tsakanin al'umma. Da fatan masu wannan hali za su yi wa kansu karatun tanusu su daina. Sai kuma wasika ta gaba daga Mahamudu Sunusi daga garin Kuya gidan alkali mai cewa DW Hausa a yau na shigo wannan fili ne domin na yi kira ga masu hali cewar idan sun fadda zakka dan Allah kada su yi san kai a wajen rabo su rika tunawa da ƴan uwansu na jini talakawa da kuma makwabtansu. Su talakawa a ba su kaso mai yawa domin su ma su samu damar biyan bukatunsu da na iyalansu cikin sauki. Sai kuma wasika daga Sale na Kano Bande daga jihar Magariya wanda ke cewa Assalamu alaikum DW Hausa. Ina so ku bani dama domin na yi tsokaci akan siyasar Najeriya musamman kan jam'iyya mai mulki da duk wanda hukumar zaben Najeriya ta tantance ya lashe in har suna son siyasar Najeriya ta daidaita. Sai kuma wasikar ka Ali Sarkin Yakin Nima daga birnin Accra kasar Ghana wanda ya ce Assalamu alaikum DW Hausa. Ina yi muku fatan alkhairi. A yau na shigo wannan filin ne domin na yi tsokaci akan yadda kasar Amurka take sawa wasu kasashe ido har ma tana son ta kwace wasu kasashen. Shin ko ita Amurkan za ta amince wata ƙasa ta mallake ta kuwa? Idan har ba za ta yarda ba, to sai ta daina murɗiya da danniya ga wasu ƙasashen da ba ƙasar ta ba. Ko wani tsuntsu kukan gidansa yake yi. A don haka ya kamata Amurka ta daina shiga hurumin da ba nata ba. Sai kuma wasikar Hadiza Alhaji Buhari mai cewa batun gwamnatin ƙasar mu Niger na sanar da sayar da muhimman kayan abinci cikin farashi mai rahusa yayin da ake tunkara babbar sallah. Mataki ne wanda ke da nufin sauƙaƙawa al'umma musamman talakawa domin su ma su samu damar gudanar da bukukuwan sallah cikin walwala. Allah ya sa alkhairi.

ይህ DW ነው። DW ከመሃል አውሮፓ በየለቱ የሚያሰራጨውን ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል።

0: sai idan Amurka ta samu duk abin da take bukata. Iran da Amurka tare da Pakistan da ke shiga tsakani sun ce an samu ci gaba a tattaunawar da ake yi domin kawo ƙarshen rikicin. A wata hira daban da yayi da kafar yada labarai ta Axios, Trump ya ce zai tattauna da masu bashi shawara kan sabon daftarin yarjejeniyar Iran wanda zai tabbatar da yanki hukuncin ci gaba da yakin ko akasin haka nan da ranar Lahadi. Trump ya kuma gargadi Iran da cewa idan ba a ci mai kyakkyawar yarjejeniya ba zai dauki tsauraran matakai. Wani jami'an tsaro na Pakistan ya ce ana ci gaba da yin gyare-gyare a wata yarjejeniyar fahimtar juna domin kawo ƙarshen yakin Amurka da Iran bayan ziyarar da babban hafsan sojin Pakistan Sayyid Asim Munir ya kai Tehran da kuma ganawarsa da shugabannin Iran. Jami'in wanda aka yi wa bayani kan tattaunawar ya bayyana cewa an samu gagarumin ci gaba kan muhimman batutuwan tattaunawar Islamabad da ake yi domin kawo ƙarshen rikicin sai dai bai yi ƙarin haske kan cikakken abin da tattaunawar ta kunsa ba. A nata bangaren rundunar sojin Pakistan ta ce Sayyid Asim Munir ya gudanar da tattaunawa mai amfani da shugaban kasar Iran da ma sauran manyan jami'an gwamnati inda bangarorin suka tattauna hanyoyin kawo ƙarshen yakin. Sanarwar ta kara da cewa tattaunawar da aka yi cikin sa'o'i 24 da suka gabata ta samar da ƙwarin gwiwa wajen cimma matsaya ta ƙarshe akan batun. Tukar da yake sha'afa kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Kungiyar agaji ta Red Cross ta sanar cewa wasu masu aikin sa kai guda uku sun mutu a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo bayan sun kamu da cutar Ebola yayin gudanar da aiki a watan Maris. Kungiyar ta ce mutanen uku na aiki ne a garin Bombalu da ake ganin shine inda cutar ta fi barkewa. Sun kamu da Ebola ne yayin aikin daukar gawawwaki a wani aikin jinkai. Hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce zuwa yanzu an tabbatar da mutane 82 da suka kamu da cutar a Congo, yayin da mutane 7 suka mutu, baya ga zargin akwai ɗaruruwan mutane da suka kamu da cutar har ila yau. Kungiyar Red Cross din ta ce har yanzu akwai damar dakile yaduwar cutar, amma lokaci na ƙurewa, yayin da ake ci gaba da wayar da kan al'umma kan yadda za su kare kansu daga cutar. Amurka ta kara tsaurara binciken cutar Ebola ga mutanen da ke dawowa daga kasashen Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, Uganda da Sudan ta Kudu. Cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta ƙasa wato CDC ta sanar da cewa yanzu filin jirgin sama na Hartsfield-Jackson da ke Atlanta zai rika gudanar da ƙarin binciken lafiyar fasinjoji masu shiga ƙasar. CDC ta ce wannan mataki na daga cikin hanyoyin dakile yaduwar cutar Ebola waɗanda suka hada da binciken matafiya kafin su tashi daga kasashen da abin ya shafa, sa ido kan masu fama da rashin lafiya a jiragen sama da kuma bibiyar lafiyar matafiya bayan sun isa Amurka. A nata bangaren hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce an tabbatar da mutane 82 da suka kamu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, yayin da mutane 7 suka mutu. A farkon makon nan ne gwamnatin Trump ta hana waɗanda ba 'yan ƙasa Amurka ba da suka ziyarci Congo, Uganda da Sudan ta Kudu cikin 'yan makonnin baya-bayan nan shiga ƙasar ta Amurkan. Wani attajirin ɗan kasuwa a Spaniya Enrique Riquelme ya tabbatar a yau cewa zai tsaya takarar shugaban kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid domin fafatawa da shugaban kungiyar na yanzu Florentino Perez bayan ya mika takardun tsayawa takararsa a hukumance. Riquelme ya ce wannan rana ce mai mahimmanci ga Real Madrid saboda bayan shekaru 20 mambobin kungiyar za su samu damar kada ƙuri'a a zaben shugabanci. Perez dai yana jagorantar kungiyar tun shekarar 2009 ba tare da wani yayi hamayya da shi ba har kawo yanzu. Idan har kwamitin zaben kungiyar ya amince takarar da Riquelme za ta yi, za a fara yakin neman zaben nan da kusan makonni 2. Riquelme shine mutum na farko da zai kalubanci Perez a zaben shugabancin Real Madrid tun shekarar 2004. To iyakacin abin da ya sauka kenan, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryen da muka yi muku tanadi, farawa da shirin ra'ayin malamai. Ai sauraro lafiya.
1: DW ji ka ƙaru.
2: Ilimin fasahar zamani.
3: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin ji ka ƙaru. Muna masu farin cikin gabatar muku da sabon wasa a shirin 'yan kwamfuta mai suna Rabiu ya saki layi, Wannan wasan yana bibiyar yadda labaran kanzan kurege da kuma labaran yaudara suke tasiri a duniyar fasahar zamani. James Muhanda ne ya rubuta wannan wasa wanda aka aiwatar a can garin Tunkuza dake Afirka inda yakin neman zaben shugaban kasa yake kankama. Manyan masu neman mukami sune shugaba mai ci wato shugaba Yunusa wanda ya dade yana shugabanci na tsawon shekaru da kuma wani matashi dan siyasa mai muhibba wanda ake kira Dr. Mai Nasara. Shi dai Dr. Mai Nasara yana da goyen bayan matasa sosai kuma ya kasance babbar barazana ga dadaddan mulkin shugaba Yunusa. Haka kuma a wasan namu zamu saurari yan uwan junan nan uku wato Gaje da Rabiu da kuma Zainab matasa da suke zaune tare a gida daya Tunkuza. Sun fara shiga harkokin siyasa kuma a karan farko ra'ayin su ya zo daya akan wanda ya kamata ya zama shugaban kasa. Dukkan su suna son Dr. Mai Nasara ya zama shugaban kasar su. Bar mu saurare su a yayin da suke tattaunawa akan zaben da ke gabatowa a wannan kashin na farko mai suna Saduda.
4: Gaje da Rabiu da Zainab suna shakatawa akan barandar gidansu dake wajen garin Tunkuza. Wani ne da iska ke kadawa sama-sama. Iska na dauko sautin motocin yakin neman zabe da suke wucewa a guje. Sun ware sifikun su suna neman a zabe dan takarar su. Gaje na karanta wani sharhi da aka yi a daya daga cikin faifan bidiyon da ta dora a tashar ta ta YouTube. Yayin da Zainab ke duba jarrabawar dalibanta. Shi kuma Rabiu yana kalle-kalle a kan hanya.
5: To, an fara a hukumance kenan. Yanayin da ba na so wallahi.
6: Kana nufin yanayin yakin neman zabe?
5: Haka ne. A gaskiya ni na tsani na ga komai ya tsaya. Saboda kawai wai ƴan siyasa suna nema a ba su aikin yi. Ina ma dai a ce akwai wata hanyar da za su nemi ƙuri'unmu ba tare da hayaniya ba. Ba sai an tsayar da komai ba.
6: Duk da haka wannan shine karo na farko a tarihin Tunkuza da wani matashi ya samu damar tsayawa takara.
7: Kina nufin Dr. Mai Nasara?
6: Eh, yana da ilimi. Gashi ya san abin da yake. Ya kuma iya magana sannan kyakkyawa ne. Wallahi ya haɗu.
5: Na yarda. Ba ma wai yayi kawai ba. Ni ma fa gaskiya ina son manufofinsa.
6: Me kake so game da manufofinsa?
5: Shine dan siyasa na farko da ya taba tafiya da tunanina. Misali lokacin da ya magana samar da ayyukan kula da lafiya cikin sauki. Yana da ingantaccen tsari na ragewa mutane wahalhalun kashe kudade. Tabbas zan zabe shi.
7: Kai, ni ma ina mutukan son shirin sa na samar da ayyuka. Yana da tunani masu kyau akan hakan kuma za su yi. Lalle, a karan farko naji cewa babu wanda ya rena min hankali. To ni ma shi zan zaba.
6: Ba shakka. Nayi mamakin yadda muka hadu akan ra'ayin siyasa daya a wannan karan.
5: Hakan yana nufin cewa ke ma shi zaki zaba kenan?
6: Eh mana, ko dan kyan sama.
7: Yawa Rabiu, yaya batun sha'awan shiga siyasar budurwarka? Ita kuwa?
5: Wace budurwar?
7: Me kake nufi da wace budurwa? Samira mana. Na tuna mun taba yi mata yakin neman zabe kwanakin baya.
5: Kinga, tsohuwar budurwata zaki ce. Ba wai budurwata ba. Ha ba. Ai kina da nan batta. Ki kira ta mana kiji daga bakinta. Kina wani tambaya ta.
7: Me ne zafi?
5: Me kuke yi dariya kuma wai? Kuna ganin watsi da akai da ni abu ne na wasa?
7: Wane mutum?
5: Ko ba komai naji irin yadda ake ji idan akai watsi da mutum. Kuma na karɓi tawa gorar. Kuma wallahi an shani na warki. Ni fa yanzu babu abin da zai firgita ni ina gaya muku. Ko ba ku jira ta ku gora. Ma ga irin dariyar da za ku yi a wannan lokacin.
7: Gode.
6: Kai Rabiu.
4: Amina sai satar kallon Haladu take ta yi. Wanda shine yaron da yake zaune a kusa da ita a aji. Yayi kyau cikin sabon uniform dinsa. Amma kuma tunaninta sai kai kawo yake yi. Ta tsane shi. Ta bayyana masa yadda take ji a zuciyarta a game da shi. Amma kuma ya share ta. Wai shi gashi ba haka ya dauke ta ba. Me yasa yake ta yi mata wasa da hankali ne? Ta daukar wa kanta alƙawari sai ta rama. abinda take tunani kenan yayin da Albabatu ta shigo. Tana murmushi kamar yadda ta saba. Haka kwatsam sai Amina ta ji kawai ta samu hanyar da za ta rama abinda Haladu yayi mata. Albabatu guntsufe tsardin makarantar na iya taimaka mata.
8: Sannan Amina, yau Albabatu, yau kin makara. Baki san hayaniyar da na shiga akan hanyata ta zuwa makaranta ba. Hutun ƙarshen mako kuwa abun ba magana. Zan fesa miki daga baya.
9: Ni ma ina da labari, sai kin ji shi tukunna, sai kanki ya buga.
8: Aha bakiyo kuwa. Faɗa min mana.
9: Ah, ba dai yanzu ba.
8: Dan Allah kada ki ja min aji.
9: To shikenan, amma sai kin yi mini alƙawari ba za ki faɗa wa kowa ba.
8: Na rintse da kabarin tsohona.
9: Baki san abin da na jiyo ba Albabatu.
8: Me kika jiyo?
9: Na ji wai Haladu ya samu wata sabuwar budurwa.
8: Da gaske?
9: Sosai. Ba ma wannan ne abin mamakin ba. Ta girme shi sosai. Wata shuga mami ce.
8: Ke Amina, a ina kika jiyo wannan maganar? Anya ko baki shi yake damun ki ba saboda Haladu ya ce baya son ki?
9: Ke ba wasa a maganar nan fa. Da gaske nake. Wata kawata ce ta faɗa min, ta gan shi jiya da daddare a kofar gidansu. Bari na faɗa miki ko wace ce, cikin ki sai yayi ciwo dan dariya.
8: Dan Allah yi maza ki faɗa min Amina.
9: Zo ki ci, zan rada miki a kunnan ki. Bana son mu yada jita-jita.
8: Zo mana Amina, faɗa min mana in ci, zo ki shafa min.
9: Mazo Albabatu, mazo ki ji sunanta. Bari ki ji sunanta.
8: Me? Ba zai yiwu ba. Wannan ba gaskiya bane.
9: Yi a hankali mana Albabatu, zai ji ki fa.
8: Ab, yi hakuri. Amma dai da wasa kike yi. Wannan ai yana iya zama babban abin kunya.
9: Na sani mana.
8: Kin tabbatar Amina baba?
9: Zan yi miki ƙarya ne akan irin wannan abin mai ban mamaki?
8: Ikon Allah. Wannan labari ne zazzafa. Ai sai ta ni ta ji.
9: Dakata Albabatu.
4: Ɗakin taro na musamman da ke fadar gwamnatin Tunkuza ba kamar yadda sauran na Afirka suke ba. Shugaban yakan yi amfani da wannan ɗakin ne idan har yana ganawa da masu bashi shawarwari na musamman. Ko kuma yana son ya faɗi wani abu na sirri. A yau dai yana tare ne da mataimakinsa wanda ya fi amincewa da shi, ministan harkokin cikin gida wato Mati Zanzaro da kuma kwamandan sojoji Kare Dantse. Waɗannan su ne ƙarfin ikonsa, su ne waɗanda ke faɗa a ji a wajen wannan shugaba, kuma mutane na cewa su ne ƙashin bayan mulki a Tunkuza.
10: Ni fatawa ta gari abokaina. Ba zan iya ci gaba da yakin neman zaben nan ba. Dole ne sai dai ku riƙe gaba ta harkar nan ba tare da ni ba.
11: Ban fahimce ka ba ranka dade. Me kake nufi?
10: Janyewa zan yi daga takarar. Ba zan tsaya neman shugabancin nan ba. Na ba muku kuka da nama ne. Kai Mati, ina so ka gaje ni. Ka ci gaba da kare min buƙatuna bayan na sauka. Kai kuma Kare Dantse, ina so ka taimaka masa.
11: A ranka dade. Gaskiya ba zan iya ba. Ranka dade ailin zami yafi karfin bakin kaza.
10: Ina da kansa ne. Kuma kada ku tsaya wasu tambaye-tambaye. Ta yi ni san da ba za a iya warkar da ni ba.
11: Amma ranka dade tun yaushe?
10: Tun yaushe nake da ita ko tun yaushe aka gano ta?
11: Ranka dade duka ma duka.
10: Ku tuna lokacin na fara zuwa babbar cibiyar harkokin likitanci da ke Kalwa? Makwabciyar ƙasarmu? A yan watannin baya ko?
11: Kwarai kuwa ranka dade, mun tuna.
10: To a wannan lokacin ne na sani.
12: Ranka dade an fara yi maka magani?
10: Da me kuka ɗauka dalilin da ya sa nake ta zirga-zirga zuwa Kalwa? An ɗora ni akan magani 'yan satuttukan nan. Ba ku lura da askina ba? Sun ce da ni abu ne mai wuya in wuce wata shida.
11: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ranka dade wata shida?
10: Ka ga Mati, kada ku damu da ni. Na rungumi kaddarata. Yanzu abin da yake a gabanmu shine mu ga yadda za mu saka zama shugaba kawai.
12: Ranka dade, bayan mu wane ne kuma ya san da wannan maganar?
11: Gaskiya.
10: Matata ce kawai, sai kuma ku biyin nan.
11: To ranka dade, in dai ko haka ne, bai kamata wannan maganar ta fita ba. Domin idan ɗan jarida suka ji ta, to kashinmu ya bushe.
10: Idan har maganar nan ta fita, sai dai in daga wani daga cikinku ko kuma ku biyun nan ne kuka faɗe ta. Boye wannan magana fa amfanin kanku ne. Har sai lokacin da muka shirye sanar da ita. Dan sai ta lokaci shine komai a siyasa.
12: Hakan.
10: ya kamata mu shirye ba waje ba amamaki tai da hakan zai amfane mu wannan yakin neman zaben da kasan nan ma duk suna hannunku a yanzu
12: wannan gaskiya ne ranka dade saboda haka dole ne mu zama cikin shiri muna buƙatar ya zama mu ne kadai muke da ikon fitar da wani bayani a wannan kasar ka
10: ato wannan ya rage naku ni dai na amince muku 100%.
3: To jama'a da wannan muka kawo ƙarshen kashin na farko me ke shirin faruwa ga jamhuriyar Tunkuza mai mulkin demokradiyya shin ko za a ci gaba da yin mulkin danniya a ƙarƙashin shugabancin minista Mati ko kuma wannan matashi Dr. Mai Nasara zai canza yanayin mulkin yaya kuma batun Amina me yasa take kokarin bata sunan dan ajin su Haladu fitare mu a kashi na gaba domin jin amsoshin waɗannan tambayoyi kafin nan daga nan sashin Hausa nake muku fatan alkhairi ku kasance lafiya.

kamar sauraro duka-duka iyanan zamu diga aya a cikin shirin zabi sanka na wannan rana da yazo muku daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A madadin dukkanin ƴan uwa abokan aiki da suka tallafa wannan shiri ya iso gare ku, Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku, nake muku fatan alkhairi da fatan za ku kasance lafiya.

0: DW ra'ayin malamai.
1: To jama'a barkamu da warhaka, sannu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin, sunana Ahmed Salisu. Kamar yadda aka sani, ɗan kwanakin da suka gabata ne aka gudanar da zabukan fidda gune na jam'iyyar APC da ke mulki a tarayyar Najeriya. Zabukan an yi su ne a jihohi daban-daban na kasar, a matakai irin na majalisar dokokin jiha da 'yan majalisar tarayya da kuma na gwamnati. Sai dai wannan zabe ya bar baya da kura, inda da dama ke korafin cewar an yi dauki dora, yayin da su kuma waɗanda suka samu nasara suke bayyana cewar maslaha ake ko kuma an yi zabe ingantacce. To domin tattaunawa kan wannan lamari da majin inda aka haihu a ragaya, mun gayyato Dr. Kabiru Sa'idu Dakata, ɗan jam'iyyar APC a jihar Kano. Mun gayyato barista Abba Hikima, masanin shari'a wanda ya sanya idanu kan wannan al'amari na zabe. Sannan kuma muna tare da Dr. Nazifi Wada Megatari da kuma Dr. Kabiru Sufi, waɗanda dukkaninsu masu sharhi ne kan al'amuran siyasa. Muna kuma tare da Latifa Mustafa Jafar, abokiyar aiki a nan zauranmu na yaɗa shirye-shirye. To bari fara da kai, Kwamar Kabir Sa'idu Dakata. Zabukan fidda gwani sun gudana. A matsayinka na ɗan jam'iyyar APC, ya kakalli wannan zabuka naku?
2: Zabuka kamar yadda aka shirya jadawali a mataki na jam'iyya, komai ya tafi kamar yadda aka tsara. Tunda dai idan ka duba ita dokar zabe da aka yi wa gyara, dama ta tanaji hanyoyin da za a yi wannan zabuka na fitar da gwani. A da kafin wannan gyara, ana da hanyoyi uku da jam'iyyu suke fitar da 'yan takarkaru. Akwai hanya ta direct primaries, wanda kamar yadda a Hausance aka sani ko kato bayan kato. Akwai wacce ake magana ta indirect, shine misali wanda da ake da delegate. Akwai kuma wacce ake kira ta hanyar consensus, maslaha. So a yanzu da aka wannan gyaran dokar zabe, sai aka rage hanyoyin, suka koma guda biyu. Akwai waccan ta direct primaries, ma'ana kato bayan kato, da kuma consensus. So a mafi yawan gurare an yi la'akari da wannan abu na consensus, domin shine hanya wacce ta fahimtar juna. Za a zauna a kalli juna, a fito da hanyar da za a rage matsaloli. Mu a jihar Kano an fitar da wayannan 'yan takarkaru, sanatocinmu guda uku mun san wayanda za su yi mana takara, 'yan majalisunmu guda 24 mun san wayanda za su yi mana takara, 'yan majalisunmu na jiha guda 40 mun san wayanda za su yi mana takara.
1: Kamar Dakta, da yake kana batun jihar Kano ce, kuma mutane da yawa sun bibiyan da wannan zaben fidda gwani na 'yan takara ya gudana a jihar ta Kano. Akwai korafe-korafen nan da can, bari mu dubi Kano ta tsakiya. Alal misali, Alhaji Abdulsalam Zaura ya yi korafi da shi da mugwaye bayan sa cewar wannan maslaha da aka shi ba a sa shi a lissafi ba. Mun ga abin da ya faru a karamar hukumar Gwale, inda dan majalisa mai ci ifice daga jam'iyyar saboda batun hana shi takara. Akwai wurare da dama da aka yi magana cewa dauki dora aka yi, har abin ya tada hankali. Mun ga abin da ya faru ma a mazabar majalisar tarayya ta Dogo da Tudun Wada. Me za ka ce dangane da haka?
2: To wannan maslaha ba wai kawai daki ake shiga fa ayi ba. Shi mai girma gwamna bisa ga adalcin shi, hatta waɗanda suke jagorori na siyasa ba wai dogara yake kawai da abin da za su zo su gaya mishi ba. Yana da kunnuwa, yana da idanuwa a duka ƙananan hukumomin nan, yana taɓa alli ya ji meye ya kamata a yi. Idan abin da ya ji a gurin al'umma na ƙasa ya yi daidai da abin da aka zo aka gaya masa, to zai amfani da wannan abin. Idan ba haka ba, to sai ya fito da wata hanyar da za a samu jituwa. Kayi maganar mai rigar fata, karka manta karamar hukumar nan ta Gwale karamar hukumar gwamna ce.
1: Haka yake,
2: saboda haka ya kasa kunne, ya jijjime mutane suke cewa kayi maganar AA Zaura. Maganar AA Zaura, AA Zaura ingantaccen dan jam'iyya ne wanda muna alfahari da shi.
1: In kun yarda da ingancin sa, wataƙila me yasa ba za ku bari a yi zaben fidda gwani din ba kowa ta tafi shi?
2: Ai mutum ɗaya ne zai yi.
1: Ni da kai mun yarda mutum guda ne zai.
2: AA Zaura ya cancanta, haka Malam Ibrahim Shekarau ma ya cancanta. Amma a ƙarshe dai dole mutum ɗaya za a ɗauka. Kuma ina tabbatar maka da cewa irin wannan fushi na magoya baya dama dole ne. Kuma za mu zo kafin lokacin da za a shiga yakin neman zaɓe, za mu ɗinke mu shiga neman ƙuri'ar al'ummar jihar Kano.
1: To shikenan, za mu sake dawowa gare ka, Comrade Kabiru Saidu Dakata. Bari mu je ga Dr. Wada Mai Gatari wanda yake shiri kan al'amuran da suka danganci siyasa. Ka ji bayanin da Comrade Kabiru Saidu Dakata yi dangane da batun zaben Fiddaguni inda an bata cewar maslaha suka fi karkata akai ba ma anan jihar Kano ba da sauran jihohi duk da cewar akwai korafe-korafe shi a nasa lissafin kusan abu ne da za su iya daidaita shin amahanga ta masana harkokin siyasa ya kai kake kallon wannan al'amari na batun zaben Fiddaguni na jam'iyyar APC na wannan jigon
3: ya ce maslaha akai amfani da ita wanda kuma ni a tawo mahangar ban wannan abin da aka yi bai kai a kira shi maslaha ba in kuma an kira shi maslaha to sai dai a kira shi maslahar gwamnoni ita maslaha ana yin ta ne kaman sulhu ake nufi an ce maslaha ana nufin sulhu to shi kuma sulhu da kowa yake tafiya to wannan kuma su gwamnoni ne kawai suka kalli abin da suke so ko abin da suke tsoro ko abin da aka nemi alfarma a gurin su wannan abubuwan guda uku shi suka yi
1: ina fahimce ka kai amhanga ta ne nazari kan abin da ke kai komo kamar sulhun bai cika sharuɗan da ya kamata a ce ya cika ba
3: to in ka kula da abin da yake faruwa a Najeriya ai gwamnoni sune suke juya siyasar Najeriya to idan kuma gwamna ya ce ni wannan na gani ya dace aje ayi shi ba za a iya kiran wannan maslaha ba a demokradiya tunda ana magana ne akan ma'auni na demokradiya ita kuma demokradiya abu ne na al'umma in ku abin nan bai tafi da mutane gaba ɗaya ba to ba za a iya kiransa da suna demokradiya ba
1: alsafinka kamar ba demokradiya a wannan maslaha da su gwamnonin suka yi jihohi ba wai ma Kano ba har da sauran jihohi
3: a wannan lokacin kotuna sun tauna tsakuwa an yi abubuwa hukunce-hukunce a kotuna zaka ga duk lokacin da duk aka ci korafi take sun fito a dawo a yi zabe kuma mun gani irin kalar zaben da aka yi akwai wanda muna gani ga sunan suna yawo zaka ga an ce 20 sai a ce 40 50 120 haka irin wannan kirkidayar aka yi mutane suna gani kuru-kuru ga bidiyo nan suna yawo saboda haka kenan ashe zuwa aka yi kawai a kare ra'ayin gwamna
1: To tunda haka ne kaga muna tare da Comrade Dakata Comrade kaji abinda ya ambata cewar na daidai ba demokradiya a wannan maslaha ta kusan nan kuma inda akai zaben Fiddaguni din kamar yanda ambata akwai bidiyoyi da suke yawo cewar ita kanta kidayar an yi ta ne yanda aka ga dama domin a farantawa gwamnoni wato kamar abu ne na ganin ido abinda ake kira eye service din nan me zaka ce dangane da haka
2: To ban san jihohin da yake magana ba ni dai ina fadar abinda na gani abinda na sani
1: tunda kai magana cewar kai baka san jihohin ba shi kuma ya ce har bidiyo ya gani bar mu koma gare shi dakika 10 gaya mana jiha 1 2 3 da kaga irin waɗannan matsaloli sai mu saki koma kan magana kuma da dakta
3: ai a kaman a Zaria sabon garin Zaria nan ne aka yi irin wannan kidayar kuma ni dan jigawa ne naga abin da ya faru a karamar hukumar mai gatari gumal gagarawa sulatan karkar lokacin da aka je za a yi a zaben Fiddaguni na jam'iyyar APC wasu kuma abubuwan tun da a gari na aka yi kuma a gabana aka yi na kuma gani da idanuna ba za a iya kiran wannan zabe wanda demokradiya ta yarda da shi ba
1: bari mu je ga Comrade Kabiru Saidu Dakata Comrade kaji misalai
2: in na dauki misali da karamar hukumar Gwale sabanin yadda wasu kananan hukumomi ko kuma mazabu suke zuwa ma da yan takarkarin gwamna ya ce musu na mataki na farko ku je ku sulhunta a junanku ku zo mana da matsaya tunda kun yadda mutun daya ne zai yi ku hutar da ni ku hutar da kanku ku kawo mutun daya to sabanin yadda akai a wayannan mazabu ita a karamar hukumar Gwale dukkan su yan takarkarin har wannan din da aka ce ya fita saboda bai samu ba cewa mai girma gwamna suka yi mu karamar hukumar Gwale karamar hukumar ka ce mun yadda da duk hukuncin da ka yanke shi kuma mai girma gwamna ya taba alli ya gana da mutane ya duba bangare daban-daban na cewa to jam'iyyar nan ta APC da za a yi takarkaru a ciki mu da muka shigo sababbi mun shigo da wasu waɗanda suke yan jam'iyya da shugabancin su da al'ummar su da komai idan muka ce duk kowace mazaba da muka zo da wakili da yake kan kujera shine zai ƙara yin takara to ƙarshe za a iya barin su da mukamai kaɗan ko kuma ba a musu adalci ba haka aka duba kamar mu yanzu a APC Gwalan waɗanda muka samu ɗan tsohuwar APC su ne suka ba da ɗan majalisar jiha ɗan takara mu muke da ɗan majalisar tarayya ɗan takara
1: to amma Kabiru Dakata minti guda Kabiru Dakata idan kai magana cewar akwai ɗan sabo ko kuma tsohuwar jam'iyya na ɗauka ku ƴan siyasa ko da mutum ya shekara 100 a jam'iyya da wanda ya shigo rana guda duka uwa ɗaya uba ɗaya kuke narkewa ku zama me yasa a Kano aka samu wannan rarrabuwa zaka ji ana El Legacy da kuma sabbin shigowa
2: ai ba wani magana duka ɗaya ne ko yau ka shigo matsayin ka ɗaya
1: amma yanzu nan kake magana cewa dan tsohuwar APC
2: shi nake gaya maka ai issue ne na equity ai ba equality bayan equality ai akwai equity okay kai shikenan yanzu lauma biyu ta ishe ka shikenan ni kuma lauma uku ta ishe ni amma sai na adda lauma biyar kai baka da ko ɗaya na cinye ai akwai equity
1: to shikenan to bari zan sake dawowa gare ka bari mu je ga barista Abba Hikima Fage Barista Abba na san daga lokacin da aka fara wannan zabe na fidda gwani musamman na jam'iyyar APC ka sanya idanu ya ka kalli shi kansa wannan zabe
4: gaskiya ne na sanya ido akan abubuwan da suka faru a gwaya da dama musamman zaben fidda gwani da aka yi a babban jam'iyya mai mulki ta APC kuma bayan sadan ma da nayi misali akwai kisa-kisa yanzu haka a hannuna da korafe-korafe na mutane wanda suka kawo ofishina wanda a ciki suke zargin ba ya musu adalci ba kuma yanzu haka ma mun yi nisa a cikin bincikenmu na abubuwan da suka faru wato abubuwan da ake magana din abin da zai baka mamaki wato abubuwan da ake a cikin party politics wato siyasar da ake ta cikin gida a cikin jam'iyyu musamman kuma da jagorancin ta jam'iyyar APC din wato abu ne na takaici domin a Najeriya demokradiyya muke yi amma kuma jam'iyyu ake zaba ba mutane ba kuma kowa ya ga abin da suke faruwa kusan a cikin zaben dugari na yadda ake samun wato abubuwan sa hannun gwamnati da wasu abubuwa na karfa-karfa da suke shiga cikin abubuwa na shari'a kanta su shiga su daddamu da abubuwa ba wani dan Najeriya da yake buƙatar wani ƙarin bayani sabu akan wannan to kuma ɗaya daga cikin hanyar da suke bi gurin tabbatarwa cewa sun yi ɗauki dora sannan kuma an tabbatar da siyasar biyayya ga ubangida kawai ba cancanta ko kuma wani abu na abubuwan da suke yi wato kawai ne zama cewa wanda mutum yake so shine zai ci ba wanda jama'a suke so ko kuma wanda jama'a suka zaba ba wato shine a cikin abubuwan da suke faruwa a cikin zaben fidda gwani wanda zaka samu cewa shugabannin wato suna yin abin da ake kira imposition wato a kakabawa mutane wanda ake so ko suna so ko ba sa so kusan akwai wanda aka yi wannan ta hanyoyi da dama wasu za a musu hanya ta hanyoyin ta hanyar ba su baki ko kuma a ɗore su da wani igiyar zato in mutum bai yi ba har tsoratarwa an yi akwai abubuwa na hujjoji a gabana wanda suke nuna cewa shugabanci na gwamnati ta jam'iyyar nan ta APC musamman wato har tsoratar da wasu daga cikin ƴan takarkami sun yi wanda kuma wannan baya cikin abin da doka ta yi magana sashi na 84 na tsarin mulkin na tsarin gudanar da zaɓe ya faɗa cewa hanyoyi biyu ake bi wato da zabi na kato bayan kato da kuma maslaha amma ya faɗi cewa bai maslaha an kai gaba ya kuma faɗi da ake yin zaben kato bayan kato din to musamman ita maslaha din mun ga yanda aka yi ta wasu da dama ba ba su da masu suke form ba wato form din kanshi na expression of interest kenan akwai wanda ba a saida musu ba akwai wanda sun biya kuɗi ba a ba su form din ba wato idan ko baka sai form ba kaidar zabe da shari'u da muke da su wato shine iya wanda ya cike form ne kawai ake iya wato bari ya kai kara so hanyar da suke shi ne ko dan kan mutum ya kai kara ma ba ma a saida maka fom din da ka biya ga rafitan wanda suka biya din na amma ko ba fom a hannun su saboda sun san cewa idan an je kotu za a buƙaci fom to kaga in ba su da fom sai abin ya zama cewa yayi wahala kenan
1: barista Abba Hikima zan sake dawowa gare ka musamman kan hukuncin da kotu ta yi a baya-bayan nan kan shi dai wannan batu na zabe na fidda gwani Dr. Kabiru Sufi idan kana jina ka ji abinda barista Abba Hikima ya faɗa irin kusakure da aka samu lokacin ko kuma ce korafe-korafe da suka samu a matsayin sanaloli dangane da shi wannan zabe sun shin in ka dubi irin waɗannan matsaloli kuma ga zaben gama garin duka-duka bai wuci wata bakwai zuwa takwas ba kamar wani irin tasiri waɗannan matsaloli na shiga kotu kan wannan zai ga shi kansa zaben
2: to ba gaskiya ne dukkanin abin da ya faɗa na tanadatar da doka game da maslaha din da kuma shi kansa zaben kato bayan kato din gaskiya ne akwai dalilai da suka sa kuma watakila aka ɗauki wannan matsaya ta guda biyun na ɗaya saboda tunda aka dawo batun shi director primaries din an lura akan cewa akwai yiwuwar samun irin waɗannan matsalolin da muka ga a halin yanzu an fuskanta kamar yadda Dr. Dame Gachari ya faɗa na wajen kidayar ma da wajen yadda aka gudanar da shi din duka an yi wannan hasashen shi yasa aka fara ba da damar yin ita kanta maslahar kafin a kai ga yin zaben in bata yiwu ba to kuma kamar yadda barista Bahikima ya faɗa akwai tanade-tanaden doka na sa hannun duka waɗanda suka shiga cikin maslahar kafin a ci maslahar ta tabbata wanda a lokuta da dama ba a ga tabbatuwar hakan ba to gaskiya wannan ya jawo wato rashin gamsuwa daga bangarori da dama na wanda suka shiga zaɓuɓɓukan kuma ba ma san an kai ga matsayar tattara ƙorafe-ƙorafen da kuma batun shiga kotu ba wanda kuma idan har hakan ne sai mu jira mu ga wani hukunci kotunan za su tanadar kamar yadda kaɗan yi matashiya an ga wani hukunci da ya fita a baya-bayan nan wanda jam'iyyar Youth Party ta kai ta kalubalance ta kanta hukumar zaben kuma ta yi nasara to shi kansa idan har an tattara wato ƙorafe-ƙorafen kuma an miƙa wa kotuna ina tsammanin za a iya samun gyara akan kurakuran da aka aiwatar a su waɗannan zaɓuɓɓuka na cikin gida kamar yadda aka kalubalance ta hukumar zaɓe su ma kuma jam'iyyun a iya kalubalantar su dai barista ya faɗi cikas da suke samu na rashin samun bayanai da kuma batun ma cewa gaskiya ne akwai waɗanda ba a ba su form ɗin ba duk da sun biya kuɗi wanda kuma wannan ya sa ba su cika wata ƙa'ida ba to dukkanin waɗannan abubuwa ne da ina ganin za a iya kalubalantar su a kotu kuma kotuna na iya gyarawa duba da cewa yanzu an samu gyara na batun jadawalin zaben da ita da hukumar zaben ta dage a kansa yanzu an ce a koma kan jadawalin zaben da yake a cikin ita dokar zaɓe ta shekara 2026 to wataƙila wannan na iya bada dama a iya gyaggyara abubuwan da suka faru a cikin zaɓuɓɓukan cikin gidan da aka gudanar.
1: To barista Bahikima Kaji Dr. Sufi ya ce kila hukunci na wato jam'iyyar Youth Party da wata babbar kotu ta yi zai iya geta al'amura kai a mahangaka ta wato ainihin lawyer ya kake kallon wannan al'amari shin zai gyara ne ko kuma wataƙila idan aka tafi kotu ta gaba aka sauya hukuncin aka tafi kotun koli shi ma wani hukunci na daban ya bayyana ba zai haifar da rudani ba ga harkar gabaki ɗaya?
5: To rashin adalci ne maganan gaskiya an riga an yi shi a wannan kasa tunda INEC ta riga ta fitar da timetable wadda take ko kuma jadawali wato wanda yake ya ci karo da doka karara kuma tun lokacin da suka fito mun dudduba mun yi jan hankali ma akan irin wannan abubuwa to amma abin da ke faruwa yanzu idan aka je kotu na gaba ya zama cewa wani ya yi sakaci bai ba abin da INEC ta faɗa ba ya zama kuma cewa an tafi kotun gaba kuma ba mamaki saboda wani dalili ko na lam'a ko na wani abu da ya kamata abu ba wai lalle gaskiya ko rashin gaskiya Youth Party ba domin mutum yana faɗa shari'a ne ba wai dan kawai iya gaskiyarsa ta abin da ya faru factually a ƙasa ba akwai abin da mutum bai cika na shari'a ba zai iya faduwa ko da kuwa yana da gaskiya to idan ya zama cewa wani dalili irin wannan ya faru ya zama cewa Youth Party ba su yi nasara a court of appeal ba ko Supreme Court to sai abin ya zama ya ja ma duk wanda ya yi amfani da iya wannan hukuncin wani irin ciwo wanda ba shi ke nan ba domin mutum zai iya zuwa ya yi wani abu bayan jadawalin kuma ya zama cewa in shari'a ba ta yi ba kaga jadawalin nake ne zai aiki wanda yake kasa yanzu wanda kuma wannan zai iya sakawa wato ya zama cewa wanda aka tabbatar ya zama bai tabbatu ba to ala ayi hali abin da nake so in ce shine wato wannan hukunci da kotu ta yi lallai ya canja abubuwa domin ita INEC wato haramun ne akan ta a dokar Najeriya ta yi timetable ko guideline wanda ya ci karo da electoral act kamar yadda shi kuma electoral act dokar zaɓe ke nan ta ƙasa ita kuma ba ta ci karo da tsarin mulkin Najeriya ba to misali wannan timetable ɗin ɗaya daga cikin abubuwan da aka ba INEC dama ta yi ne ta faɗi cewa misali zan baka kwaya ɗaya wato jam'iyyu za su daina yin campaign ranar 14 ga wata musamman a zaben shugaban kasa bayan kuma doka ta ce kwana 24 hours ne awa 24 ne kawai mutum zai daina yin zaɓe zai daina yin wato campaign to kaga zai kama 15 kenan saboda haka wancan abu da ta faɗa ba daidai bane na cewa 14 ga wata za a daina sannan kuma ƙari akan wannan wato magana akan cewa register din members za a kai ta ne kafin 21 ga wata wanda ya riga ya wuce ma register wato mambobin jam'iyya wanda babban magana ce ita kanta wannan a harkar zaɓe da kuma deadline da aka bada na cewa daga 30 ga wannan wata da muke ciki ko 31 ne wato shi ma za a rufe duka wani zaben cikin gida wanda doka abin da take cewa jam'iyyu sa iya yin duka wannan abu da suke so su yi su aika da waye zai musu shugabanci kafin akalla kar ya zama ya gaza kwana 120 kafin zaɓe na gama gari wanda kuma yanzu akwai sama da wannan kwanaki kaga kenan haramun ne INEC ta rage kwanakin da doka ta ba wa jam'iyyun nan su yi to saboda haka irin abin da ya faru kenan da yasa aka ji wannan shari'a aka yi ta kuma kotun kamar yanda ake zato domin abu ne yake kururu ta fito ta goyi bayan jami'u da duk sauran mutanen da suke kallon abubuwa ta fuskar ta mahangar shari'a cewa lalle INEC ta yi ba daidai ba da ta fito da wani jadawali wanda ya ci karo da abin da yake rubuce a cikin dokokin zabi amma illar shi ne wato an riga an cuci mutane ƴan wanda su yi siyasa ko kuma jami'u yanzu saboda duk abin da ya zama a koti yake to zai iya yin dama ko ya hagu so saboda haka idan yayi nan inda ake so din ka iya cewa duk wanda bai amfani da jadawalin INEC ba ya sha kenan idan kuma saboda wani dalili ne ya zama cewa ba a yi nasara ba a kotun sama to yanzu kaga kenan abinda doka ta bada dama a yi INEC ta bankara ta yi ba daidai ba kuma ta sha sakamakon technicality da ake samu a cikin abubuwan shari'a
1: to madalla barista Abai Mafage Latifa Mustafa Jafar mun ga yadda zaben nan ya kai ya komo kuma iyaye mata mun ga karancin fitowa su a cikin wannan harka yayin da waɗanda suka fito bus kai labari ba shin me yake faruwa ne a wannan jiko
6: to ai ba a wannan jikon bane ka daya mata salisu dama iyaye mata suna fuskantar wannan kalubale a duk lokacin da aka ce za a gudanar da zabe a Najeriya saboda koda an ce an ba su form kyauta wai dan saboda a ba su kwarin gwiwa su fito takara in suka fito takarar ba shine yake nufin za a zabe su ba na farko dai akwai abin da al'ada ce karara ita take hanawa kuma sannan sai mutane su fake a karkashin lemar addini su ce addini ne ya haramta wa mace yi wanda akwai malamai da yawa da suka rinka ba da fatawar cewa ba inda aka hana mace ta fito ta yi shugabanci na al'umma da sauransu amma kuma har yanzu musamman a kasar Hausa a Najeriya gaba daya amma musamman a kasar Hausa ko in ce a arewacin Najeriya zaka ga cewa mata ba sa samun wannan damar kuma mafi akasari akan fake da addini ne wasu kuma matan ba su da kuɗi ne saboda kuɗi shine yake magana a siyasar Najeriya
1: ko muna so ko ba mu so mu saka wannan abu wasu jami'an Latifa suna kokari wajen ware wani kaso ga su dangin ko kuma ce iyaye mata domin su yi takara duk da cewa babu kuɗin
6: mafi akasari ka san fa a baki ne a baki ne ba aikata ba kuma su matan nan in suka fito mazan ne za su tadiye su hana su zuwa ko ina saboda dama mazan ne suka fi yawa a siyasar har yanzu mata da sauransu yanzu suke rarrafe basu ma fara koyar rarrafen ba tukunna
1: Kabiru Sa'idu da Kata Latifa ta ce ku maza da ke cikin jami'in siyasa ku ne kuke tade matan kuke hana su rawar gaban hantsi dakika 30 kadai kake da ita me zaka ce game da haka
2: to wannan al'amari yanzu ya canja a jihar Kano mai girma gwamna Alhaji Abba Kabiru Yusuf ya shimmatu domin ganin an rufe wannan wage gangibin yanzu ina tabbatar mata da cewa yar majalisa da za ta mana takara a mazabar gari da tsanyawa ita ce honorable Aisha Dandadi so mu mun fara ka san ba wai rana ɗaya za a waye gari a ce muna da ƴan majalisin tarayya 40 a ce ayi 20-20 ba a'a sai an fara gwadawa
1: a gurguje comrade a ce an koma ta barkin demokradiya tun 1999 sai yanzu ne ake gwaji wani idan yaji wannan magana zai ce ba ku amincewa matan ba dakika 10 kadai kake da ita saboda an fara daga mu hannu
2: eh to ai ko bature ya ce is better late than never ga su professor Kabiru Sufi nan za su fada ma ai ka riga ka bacci ne a riga ka tashi kuma kai abin kana bacci shine matsala amma mu yanzu mun farka a jira gaban Allah yadda za a samu canji gagarumi a jihar Kano
1: to madalla to barin kare da Dr. Megatari Dr. mun ji irin kusakuran da suka faru mun ji sato kasa katsi mun duba bangaren mata da irin kalubalen da suka fuskanta a wannan lokaci na zaben fidda gwani da suka nuna cewar an yi watsi da su cikin dakika 30 idan zaka bawa ƴan siyasan nan shawara a matsayin ka na masanin wannan harka kamar me da me zaka ce musu domin a inganta zabukan gaba
3: a rika barin al'umma suna yanke hukunci ba a je a misali a ce ra'ayin misali kawai da an kalli wanda gwamnati yake so sai a je gindin sa a tare wannan ba demokradiya ba ce ita demokradiya abinda tace shine mutane ne suke yanke hukunci to a kyalle mutane su yanke hukunci tunda biyayya yanzu abinda ake yin zabe a Najeriya shine biyayya ga shugabanni kuna magana da wakin abin nan tudun wada da akwai dan majalisar tarayya da na ga tazi da safe yana godiya da ya tashi bai godiya mutanen yankin sa ba gwamna ya ce mai girma gwamna ya ce in je in So in kuwa ra'ayin gwamnati aka yi to ba demokradiya aka yi ba.
1: To madalla Dr. Megatar muna godiya gare ka muna godiya ga Dr. Kabiru Sufi da Comrade Kabiru Sa'idu da kata da kuma barista Abba Hikima sai abokiyar aiki Latifa Mustafa Jafar da ke tare da ni a cikin wannan zaure. A madadin su da sauran dangi na nan sashin Hausa Ahmed Salisu ke muku bankwana daga nan Bon.
0: DW labarun duniya.
7: Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa tattaunawar da ake yi tsakanin Amurka da Iran na ƙara kusantar cimma yarjejeniya domin kawo ƙarshen yakin da aka shafe kusan watanni uku ana yi. A wata hira da yayi da kafar yada labarai ta CBS, Trump ya ce yarjejeniyar za ta hana Iran mallakar makamin nukiliya tare da tabbatar da cewa an ɗauki matakin da ya dace kan sinadarin uranium da Iran ta tace. Trump ya ce ba zai sanya hannu kan wata yarjejeniya ba sai idan Amurka ta samu duk abin da take bukata. Iran da Amurka tare da Pakistan da ke shiga tsakani sun ce an samu ci gaba a tattaunawar da ake yi domin kawo ƙarshen rikicin. Kungiyar agaji ta Red Cross ta sanar da cewa wasu masu aikin sa kai guda uku sun mutu a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo bayan sun kamu da cutar Ebola yayin gudanar da aiki a watan Maris. Kungiyar ta ce mutanen uku na aiki ne a garin Mongwalu wanda ake ganin shine inda cutar ta fi barkewa. Sun kamu da Ebola ne yayin aikin daukar gawawaki a wani aikin jinkai. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce zuwa yanzu an tabbatar da mutane 82 sun kamu da cutar a Congo yayin da mutane 7 suka mutu baya ga zargin akwai daruruwan mutane da suka kamu har ila yau. Wani attajirin dan kasuwa a Spain Enrique

0: kanni biyu. Riquelme shi ne mutum na farko da zai kalubanci Perez a zaben shugabancin Real Madrid tun shekarar 2004. Tumasa ran mu iyakacin abin da ya sauka kenan kuma duka ma anan zamu nade tabarmar shirin namu na wannan lokaci ko ince na wannan rana baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin editan da ya tace shirin kamar yadda kuka saurara Suleiman Babayo da ma sauran abokan aiki da suka tallafa har shirin yazo gare ku sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa Allah ya sa damu da alkhairin sa daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
1: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.